0: sa siyudad sa Sugbo. Ang mga opisyal sa barangay Guadalupe, Tejero o Kinasangan may ingon nga ang baradong mga agianan sa tubig, kuwa nga drainage system, mabaw nga mga sapa o ang natural nga topografiya sa ilang komunidad mo'y nakatampo sa pagbaha.
1: Inyo na pati ang BYRD Breakfast News sa Ganisbaing Tinguha sa Island of City Mall. At ang indog ng balita din sa BYRD, ang rancho sa Katawahan. Ngayon, salamat. Mayang buntag.
2: BYRD Nag-una sa mga balita.
1: Ang atong oras, alas 8:02 sa buntag.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: B-B-Y-Y-R-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Ang balita Pilipinas, ato ganato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya ganis mga bateryang motoline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, truck. Sa kubos ka presyo, BGY Enterprises dalan lower, binting dakbayan sa tagbilaran. Gibalibaran ni Senate President Sherwin Gatchalian ang hangyo ni Vice President Sara Duterte nga abagahon sa Senado sa mga gastos pagkaon sa defense team aron masiguro ang ilahang seguridad samtang nagtambong kini sa impeachment trial. Sa usa ka interview, gipahayag usab ni Gatchalian nga dili mahimo nga aprubahan ang hangyo ni Duterte nga ang Senado mao mobayad sa mga galastohon sa defense team alang kini sa ilang pagkaon. Matod ni Gatchalian, bisan pa man nga dunay nahabilin nga mga pundo ang Senado, gikinahanglan kini aron sa mabagahon ang Philippine International Convention Center alang kini sa mga delegasyon nga sa gisugyot nga nasudnon nga budget sa 2027 sanglit tanang lawak sa komite kasamtangan kini gigamit sa impeachment trial. Nanawagan usab kun nangatarungan si Sherwin kun na Senator Erwin Tulfo. Why budget ang Senado? Aron sa pribado nga gastuhan ang grupo sa mga abogado ni Duterte. Dugang balita Pilipinas sumani ini.
5: B-B-Y-Y-R-R-D.
1: Balita,
5: balita Pilipinas.

0: Check this out mga kakiesa, karong gabi na diha sa L Star Diner. Yes, sa Poblacion Dawis mga kakies. Ang concert sa sponsor sa BTMA ang Sandugo Radio Throwback Party, retro party na mga kakies, ang mga 80s music. Karong gabi na together with the Center Stage Band and Five Star Band, Sir Ariel Foliedo, live karong taon mga kakiesa. Diri sa Kiss FM para sa atong radio interview. O tan-o na to siya og ano ba single pa ba siya? Yes. So tanang mga ka-Kiss nato diha. Katong mga wailingaw, katong mga gipangtugnaw diha nga gusto pa nington karong gabi eh. Laag ta dito sa L Star Diner. Yes, Poblacion Dawis para sa concert sa Sandugo Radio Throwback Retro Party. Mga kakis, ha? Lingaw-lingaw ta karong Friday week, karong gabi eh. Mga kakis, bisag uwan-uwan na itong panahon, magpasingot gyapon ta kay lisod ba po kayo? Sige na tag mukmuk atong ilawom sa katre. Tugnaw na kayo niya kanang magsamot o kaluya atong lawas ana, dapat magpasingot ta, mag-exercise ta unya. Kay murag ang style ana unya, murag Zumba dance. Zumba dance retro party. Ganahan, lingaw-lingaw na to mga non-stop nga mga 80s music na mga kakiesa. Karong gabi diha sa L Star Diner. Ito mga wala katuod sa L Star Diner, likod lang na sa AA Barbecue. Doon lang siya sa anong pasaka bitaw pa dong ibabaw sa yes, paliko ka rin tutulan Dawis man Sir Ariel no. Yes, oh ana dapita diha. Yes, sa tanang mga kakis na to, kira-kits ta, karong gabi diha, ang Sandugo Radio Throwback Retro Party, mga kakis. Yes, it's at 8:10 in the morning, is a Kiss Loud and Local, sa tanang mga local Boholano artists na to diha. Yes, speaking of Sandugo Radio Throwback Retro Party, usa sa da pagkakantahon nila ana ang Center Stage Band, ilang original composition. So atangisa na ninyo karong gabi diha, i-live din na nila. So ato'y padungog ninyo ang isa sa mga original composition sa Center Stage Band, ang entitled ko Puso Ko Buhay Ko, right here on Kiss FM, Kiss Loud and Local.
1: Hi, we are the Center Stage Band and you're listening to the new Kiss 102.5.

0: Top 5 Loud and Local.
1: 102.3. Number 3.

uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Drico Believe.

The new KISS FM 102.3 is 9:12 in the morning, mga ka-KISS. It's a Friday weekend. Yes, and good morning sa ato mga ka-KISS na tiriya. Kumusta inyong Friday man? Maulan na Friday. Tugnaw kaya itong palibot karon mga ka-KISS. At ang ikaroon tataod ha, live diri sa KISS FM studio, ang Center Stage Band and a 5-star band para mo invite ninyo mga ka-KISS karong gabi sa ilang concert sa BTMA, ang Radio Throwback Retro Party. Yes, karong gabi na nadiya sa may All-Star Diner mga ka-KISS. So atangin niyo na karong gabi mga ka-KISS. Sugod na tadiha, tapok-tapok na tadiha mga alas 6 sa gabi or mga 5:30, sakto na kayo mga orasa idong dito dalag panihapon while nagtanaw sa concert, sa event. Ang ticket, anak mga ka-KISS, mapalit og 200.

pesos. 200 pesos available na diri sa Kiss FM. Pwede mo makapalit diri sa mga tickets sa concert sa Radio Throwback Retro Party. Karong gabi, mga ka-Kiss. So, daghang yung mga ticket available na to diri sa Kiss FM. And dito po mismo sa venue, mga ka-Kiss, gibaligya po na ang mong ticket at 200 pesos. And this is a concert for a cause. So, concert for a cause na yung mga ka-Kiss. And mga 1980s music na ang mga ipang-play na unyang gabi, mga ka-Kiss, diya sa L-Star Diner. Speaking of 1980s, here's something from Cyndi Lauper, Girls Wanna Have Fun. So, mga girls, let's have fun tonight at L-Star Diner. So, maglingaw-lingaw ta. Mga girls, spend your weekend dito sa L-Star Diner sa concert karong gabi, mga ka-Kiss. 9:14 in the morning.

The new Kiss FM 102.3 is 9:25 in the morning. Hi day sa tanang mga ka-Kiss na diha nga naka-tune in sa Kiss FM. Good morning diha sa Paso Nangka Restaurant. Matong mga ka-Kiss nga naminaw diha to IT to Ate Myla Robles, to Ma'am Myla Bernaldez Robles and siyang husband diha. Good morning sa tanang mga taga-Baclayon. And sa tanang mga taga Manfred Motor Parts, Junlin Agribit Supply, good morning sa inyong tanan diha. May pagpamahaw dahil sa ato mga listeners nga nag-tune in karong mga orasa. And diha sa iChoice Optical Shop to Doc Angel Plaza and sa tanang mga staff diha. Good morning atong mga kakisa diha sa Kalape Butika ng Bayan sa tanang mga branch nila. May papaminaw dahil niyong tanan diha. And also ni Sir Floro Ringka. And sa tanang mga taga Tesda office and to Consial Blongblong Ringka. May papaminaw niyong tanan. Good morning. 9:26 in the morning. We'll be right back after the short break.

0: The new Kiss FM 102.3 is 9:42 in the morning, mga ka-Kiss and Kiss My Muntag Lab. First Circle, requested song going out to all our fans. Yes, Obedo Boarding House on my Dampas. To Jed Obedo, thank you so much for tuning in to Kiss FM. And also good morning to all our friends at Eric Jude Water Filling Station and Ice Cubes. May papaminaw niyo tanan niya. Sa tanang mga taga Unitop and Unicity, sa Novogene, sa W69 Sports sa para good morning. Sa ato mga kakis niya sa City Square, sa tanang mga tenants niya nga naminaw karon. And also to Jed Obedo, atong guwapong amigo niya. Sa tanang mga taga First Consolidated Bank FCB Foundation, good morning. May babaminaw niyon tanan. And also sa tanang mga kakis po nato, mga drivers nga naminaw karon. Good morning niyon tanan. Happy Friday weekend. Yes, sa tanang mga kakis nga naminaw karon mga orasa. 9:43 in the morning, more music. Requested song, another requested song ni sa atong mga kakis diha nga naminaw karon sa Maya Kabak Dawis ni Flora and ni Gina. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. Sa tanang mga taga Maya Kabak Dawis, good morning yun tanan. Kiss May Buntag Love, May mga ka-kiss on a Friday weekend.
1: Maayong Buntag Love.

0: Kiss Everywhere, mga ka-Kiss on Kiss FM 10:01 in the morning. Cyrus of Iris on a Friday weekend, Kiss My Bundag Love. Yes, speaking of Friday, so weekend maron unsa may inyong lingaw karong gabi, mga ka-Kiss. So ato mo invite unyang gabi day kay naa diri karon in front sa atong diha sa sulod sa studio, naigo gin silang lima. Yes, atong i-welcome karon ang atong guest this morning para sa atong concert karong gabi diha sa L Star Diner, ang Radio Throwback Retro Party. Atong i-welcome karon diri sa Kiss FM Studio ang Center Stage Band and Five Star Band. Yay! Welcome to Kiss FM. So mga legendary ning mga musician, oh, basta og maghisgot na ta og Center Stage og Five Star Band, di ba? Oh, labi na ni si Sir Art Ungab. Basta ni sa mga legendary sa mga Boholanong musikero. Yes, and sa tanang mga ka-Kiss na to, ay kalimot nga live ta karon sa Facebook. Lima ka mga live streaming Facebook page ta karon. Makita ninyo ang Center Stage Band and Five Star Band live diri sa Kiss FM Studio. And ato ni silang i-pa-invite karon this morning, but before that, and mo good morning sa sila ninyo. Sa tanang mga listeners diha, kisa may muunag storya na to diri. Yes, mo greet sa og mo hi sa ato mga listeners diha karon. Yes, ikaw sayo na.
1: Mhm. Mazung bugnaw nga.
0: Bugnaw pas aircon. Yes, a Kiss My Bundag Lab.
1: Okay, we are here Center Stage Band and Five Star Band and
0: Yes, ato invite ato mga listeners na minaw karon. Pwede na diretso na ta maka unsa may mahitabo karong gabi, unsa may pinakanindot nga mahitabo karong gabi diha sa L Star Diner. Yes, kinsa may makagon. Unsa may atong mga gi-expect sa atong mga mananaway unyang gabi diha sa L Star Diner.
1: Sir Arthur Ungab sa Five Star.
0: Yes.
2: Ang invite ang mga katawhan o atong mga nakailan na mo, Five Star Band and Center Stage Band.
0: Yes.
2: Actually, this is the first time that Five Star Band and Center Stage
0: nga nag-collab. Yes. Nag-uban sila. Sige, back to back. Yes.
2: Sige, kakao, pero mag-abot mi sa umbang lugar, pero dili gid mi magdungan.
0: Oh.
2: Nya karon mauli na yung panahon na back to back. Kami sa likod, siya po sa likod.
0: Sakto, sakto kayo. Yes, so, unsa may atong mga gi-expect sa mga listeners nato karon, unsa may mga music nga atong ipang play unyang kagabi, unyang gabi diha, is speaking of retro man, unsa nga mga genre, unsa nga mga mo relate ba tanan ang mga atong mga listeners, mga millennials ana, maka kuan ba nato sa
2: 80s.
0: Mga 80s. More on more on 80s or napo tay play ng mga 70s.
2: Nagya po
0: 70s, 70s and 80s. Yes.
2: So ang mga tao karon is not only new songs, no.
0: Yes. Oh.
2: Na sila unsa ni mga
0: yes.
2: Mo gyud ilang pangatahon ta unsa kanon na kay bisag dugay na siya pero hantod
0: na gyapon nagpabilin gyapon. Oh. Murag ato bitong makuano ato bitong mahuna-huna bang murag dili gyud siya mawala sa generation to generation na murag bisag Gen Z maka relate naman sa mga retro music, bisag adto tag magplay og mga club or kuan kay magplay man jud og mga club dito sa Panglao, naa gyud mo request og mga YMCA, mga Like a Virgin, di ba, mga ingana Girls Wanna Have Fun or kanang I Love a Nightlife, mga ingana nga mga music ba, di ba? Oh, so murag dili gid mawala sa atong mga concept sa huna-huna sa mga tao nga kanang siguro pod nakakuha po na sila idea sila mga ginikanan, di ba? O nga kani ni pagkatao sila mga anak murag na orientation na sa mga music sa mga 80s ug 90s, 70s ba.
2: Dili gid siya maungan ba bisag pag naay bang.
0: Oh, bisag unsa pa kagawa. Yes.
2: Mawa na siya pero ang that song 80s, 70s
0: oh, na nagpabilin okay. Gihapon. Oh, hantun nga karong mga tuiga, di ba? Yes. Og akong ako diha koy friend pod nga manghod kay tunako ha 18 years old. Hilig siya og Beatles. Oh, mga yeah. Beatles music iyang hilig. Nakurat ko siyang balay. unsa man imong mga music diyan nga Beatles magkaganahan ni kay na mo ni kung ganahan niya kay nindot yung mga musika kay lahi siya sa karong mga bag-o. Oh, so di ba when it comes to mga lyrics ba sa mga naay murag makuha ka nga mga nindot bitaw pod sa kuan sa mga lyrics sa kanta like ang kanang Beatles. So iya gangi fans ang Beatles. In fact, daghan gyud sa mga posters sa Beatles dito. Sa iyang kwarto ha. Oh.
2: 80s, 70s.
0: Mga 60s, di ba? Ang 60s o late 70s man ang Beatles, di ba? Oh, nindot nindot
2: yung mga songs sa nga 80s, 70s, 60s. Na ang challenge.
0: Oh, na.
2: Especially sa musicians, you know.
0: Diha sa
2: mga pagko karon, nindot
0: na. Naaman pod siya pero dili gyud nga ingog magdugay sa mga music.
2: Oh,
0: nga makuan lang siya baka
2: na. Tukar ka ng mga bag-oron, dali ra nimo. Pero tukar ka mga 80s.
0: Ato mga retro. Oh. Yes, tinuod na. And then ang ato sang gikuha pod ana atong mga tao pod nga maka-relate silang tanan nga makasabot sila sa music not only sa mga Gen Z lang pang Gen Z nga music pero di kasabutong uban nga mga mananaway di ba like atong mga muanha diya sa mong event so pag mo hisgot tag 80s o 70s o masod sa atong utok nga mao man ang panahon nga katong sa panahon nga sikat jud gayo ang more on mga 80s music di ba Sir Ariel. O sa panahon ninyo sa kuan ninyo na nga grabe kayo kusog kayo ang kuan na
2: Earth, Wind and Fire. Makailan gita na sila.
0: Oh, makaila ang Earth, Wind and Fire. Yes. Oh, mao sad na gigamit og mga background music sa mga host na to karon og mag-intro og wedding bitaw kanang mga September. Oh, kanang mga ingana into the kanang isa usa sa oh, kana daghan na sila nga mga kanta sa Earth, Wind and Fire. So daghan kayo kanang like modern mga

0: Na lamay na.
1: Dihan niya ang tanan. Mga yes. Bata o mga kuhan.
0: Oh, tanan, makarelate. Ano, ano, mga papa, mga mama. Unsa pa nauban diha nga. Katong mga waylingaw, unya, nga mo, kuhan lang ka ng, alam mo, sige, tambay, sabay nga ka ng magpa. Kabi itong inyong rason kay gauwan or ga, itugnaw mo. Kung gusto mo, magpasingot. Wala na eh kay naumurag mo hubas-hubas na ning uwan kay gihurot na karon pang mga orasa gihurot na ang uwan. Oh, later murag enjoy na mo sa event ana unya sa concert sa Radio Throwback Retro Party. So unsa po kanang speaking of center stage and five star band, naaba pud mo yung mga regular gigs ninyo, asa man mo kay naiuban nga kitahay ba og mabitin sila diha sa mong event niya, gusto sila nga na ikatong mga followers na ninyo katong mga fans ninyo nga gusto sad sila nga muadto sa inyong lain-lain nga mga schedule sa inyong event. Asa may mga upcoming events ninyo uban gawas aning karong gabi eh. Yes.
2: Ang among band at five star na ami Wednesday, Friday and Saturday. Wednesday is at Tawala Night
0: Tawala.
2: Markets.
0: Asa man ang night market dapat gani?
2: Ato sa Tumoy sa airport.
0: Ah, oh, yes, Tumoy sa airport. Murag bago na siya, no?
2: Friday and Wednesday and Friday.
0: Wednesday and Friday. May schedule ito. Sa Saturday sa Herardas. Asa man sa Herardas diri sa
2: Panglao gyud po.
0: Asa Panglao. Ah, kay namay Herardas po diri no. Oh, yeah, kay basi maglibog sila ba. So sa Panglao Herardas asa man dapat sa Panglao ang Herardas sa Aluna?
3: Daurong?
0: Ah, sa Daurong. Yes, oh, sa Daurong Panglao, mga kakisa. Unahan sa poblasyon, yes. O, mauna yung mga schedule sa five-star band. Yes, five-star. Sa center stage. Center stage band. O, sa may mga schedule niyo, Sir Ariel?
4: Ang center stage band, murag
0: daghan yun po.
4: Wala gamihan ng mga kuan. Wala may nang mga
0: so private booking private
4: we are
0: booking.
4: More on kanang mga booking sa gawas. We are more on kanang mga
0: fiesta
4: fiesta foundation yes. Day labi na karon nga Sanduko Festival mga alumni homecoming
0: ang alumni homecoming so daghan gyud na kayo so,
4: tangi lang ang mga schedule yan na mo sa Facebook page sa Center Stage.
0: Yes, so and you can follow and check sa ilang Facebook page sa Center Stage Band and also Five Star na ba mo yung Facebook page sa na five star band kay basin inig search sa five star ang manggawas katong pabuto bitong nga five star di mo gawas lain na mo gawas katong ng five star nga murag pikulo wa katong murag ko ano ba katong goodbye head goodbye paano ba ito? Goodbye Philippines. Goodbye head.
2: Ito rin ka ng five star. Wala na siya ka ng nauban nga meaning nga. Yes. Muna na siya. Yes. Ka ng five star. Inglabay na magmuna na. Muna na.
0: Mojo na o mo na mo tanak ko nganong namugna man nga 5 star yun
2: gusto namin pakayuan man og kanang nagkan ko sa among
0: kuan ah so nagadali dali na mo sir art mo to niyo mo 5 star grupo so wa pa
1: yung line up do ba sa laptop ka 5 star notebook bitaw
0: yeah
1: tungo na mo
3: karon pa ko kay bawo
1: kanina lang 5 star
0: ah so mo og ni sinugdanan mo nang 5 star ban na siya. So, wala lang siya ay gihuna-huna nga dugay so on the spot siya. Oh, so anang time nga kanina lang kay wa man tayo moy laingan.
1: May idea ba?
0: Mo nang gidiritso nang 5 star.
1: So,
0: sa mga unsa man ning tuiga de gasugod ang 5 star day. Og atong i-recall ba kay speaking of nga recall man ta karong panahon na kay recall po tas mga music nga 1980 so mag-recall po ta sa background sa banda. Kung unsa mang tuiga gasugod ang 5 star. 1996. Ah, sa kilong-kilong. Okay, nundum po ko ng kilong-kilong. Kusog kayo ang gubot, yes, kilong-kilong. Pero bibo ba kayo ang kilong-kilong before? O, kinasikatan sa una. Kilong-kilong. Oh. Yes, so. 1996. Kuan pa ko ana mga 7 years old mga ana. Mo na. 7 years old or 6 sige something ana.
1: Kuno sir mga 20s pud mo.
0: Oh, kana mga kuan pa.
1: Ilami.
0: Panahon pa to sa akong mama yun. Ano,
1: kuan pa siya.
0: Galang.
1: Grabing lawas.
0: Maskulados pa.
1: Maskulado pa
0: karon. Maskulado kaya po.
2: Lados na.
0: Ah, makita mas kamera sa itong mga kuandere. Oh. Shout out, you know, versatile band. Nga naminaw karon.

0: usa sa mga legendary and versatile band.
1: Salamat sa versatile.
0: Murag kaning murag kamo tuluno, murag legendary sa Bohol, di ba? Versatile. Adya pa toy kuan Blind Spate, di ba? Blind Spate. Oh. Nakaibaw ko tong Blind Spate kay sige kung tan-aw diya sa Agura katong wa pa masunog sa ang Agura. Na mag-concert na sila diha. Oh, manganta na sila katong manganta sila na hinumduman ako, manganta sila mga fixing a broken heart. Oh, mga ingana ako mga love songs to ila mga more on love songs.
2: Nikki
0: Radasa. Yes, Blind Spate. Oh. Mao na Blind Spate kay giusog may lang name karon gihimo na pong Blind Mate. Blind Mate na pod. Oh, okay, so before kay Blind Spate man do. Nindot to na pud sila mga mga mainstream music pud ilang ibang tukar. Oh, sa una katong diha sa Agura pa. To sige na sila concert magtapok mi diha sa stage. Yes, oh mo na
2: so, ang karon din ang Atibo Boss sa mga fans sa 5 Star nga.
0: Yes.
2: Na form ni 1996 taken from the notebook 5 Star.
0: Oh,
2: kana, brand.
0: Okay, namay wow. Nakainumdum ko nga naay notebook sa una nga naay marka nga 5 Star. Oh, na unya blue color blue, di ba? Blue ang tabon. Oh, mo na kay numdum ko ana.
1: Dakay mo mo na 5 Star lang uno man mo kabuo.
0: Okay, namay ko toy ay ang cover niya sa notebook blue pa to niya naay yellow nga star unya 5 Star. Nakay numdum ko ana.
3: Sterling notebook na po.
0: Oh, Sterling mo na. Yes.
3: Ang bulpen ato katong big.
0: Oh, so, kusog pa itong mga unsa pa itong mga kuan ay mga karaan nga nay badlis pa nga mga kuan bullpen bitaw sa kilid
4: katong oh. 5 Star notebook mo toy line himuanan og line
0: up dai dai si ni comment si Asuncion Dayupay salamat sa 5 Star nga notebook sakto gyud kay ug wa gyud ang 5 Star nga notebook basig unsa kay ngan sa ilang banda ron basig no name band gikuan ra wa ya mura. Oh, regards to my idol si Kai Zamora de ay si Ate Kai Zamora sa Talokto murag si unsa nilang Kai, na lipat ko sa ilang banda duha pa din sila nasa Tropics ni sila nakalimot ko te unsa to yung name si yung banda si sila kalipat ko si Henry Paminaw kada buntag sa Kiss FM salamat kayo and invite again sa ato mga listeners karon gabi na gid ni ayo niyo ni si Piata kayo masipiat mo mag magmaymahay mo kung di na mo kakita nga gabak to back ang duha ron kato mga gahi nga mga banda. Oh, ikaw na punti.
4: Or kanang giawhag ang tanan nga muad to karong gabi gyud sa
0: L-Star Diner.
4: L-Star Diner. Everyone come on, watch out.
0: Yes, party
4: ta. Diskota party. Yeah.
0: Oh, pure gid na nga mga retro music. Wala dili na sa gula nag dong tigi digi dong. katong mga TikTok ayaw sa to. Kay kan murag halos kada buntag or kada adlaw na madungog sa radyo ng mga TikTok ba?
4: Ayan yung si Piata. Oh, yes. Katong mga...
0: magpalahi sa ta karong gabi.
4: Fans club.
0: Oh, ayos na hawak mo ang beat. Ang ipuli anang hawak mo ang beat ko ana YMCA ang ipuli ana. Oh, beat it or kanang mga way. Oh, hawak ko ang beer. Kana unya ang inyong gunitan unya katong mga beer. Oh, katong mga sisig unya pag order na mo unya. Well, like, sige mo kaon-kaon di ha, makalimot mo mga busog na mo. So, sayaw mo sa tunga sa stage. Sabayan niyo ang center stage o ang 5-star band.
4: Yes. Oh.
0: Yes, so kita-kits na dito karong gabi. Naasad ko dito di ay mulingaw ninyo sa opening set sa ta, mag-retro sa ta dito. Di sa ta na mga bag-oron. No, aray sa ta sa mga magpakuan sa ta ron, lisoon sa na to ang orasan o 1980s. Ay, namurag na. Sige, go.
1: Sige, bitbita.
2: Kaya ato, like, millennial ni, pero retro 80s ni po ni mga music. Okay, kanya nga ito ang... Larga, okay na.
4: Doon na lang.
2: So, Mike, gunitan na ito ni.
1: Yes,
4: and... Tantang magyahang.
1: Yes, sa tara mga kakis na to karong gabi invite
0: sila. Yes.
5: Yes, mayong buntag sa tanan. So i-invite mo na ako no. Unyang gabi na jud ni mahitabo ato ang retro nga disco. No, kauban ako sa center stage band si Lordy ug si Catherine Cueva, no, ang mga sexy o guwapa nga kauban. Wow. No, makita ninyo niya sana all daw. Bitaw, dili jud sayang inyong ticket ngayong paliton nga 200 pesos kay worth it yun nakaayo kay kabak-tubak na mo ang 5-star band.
0: Wow.
5: Yes, so, gipanguluhan sa mo ang pinaka-uptake nga si Sir Ariel Foliedo.
0: Yes!
5: Center stage band.
4: Pasalamat ni Ariel Foliedo nga na-appeal ni 5-star.
0: Yes. And di mo magmahay sa inyong 200 kay gawas nga malingaw mo, makatabang pod mo.
5: Yes.
0: Yes. Kay asa gani na mo dong ang maong...
2: Okay, speaking of retro party unya, nampo ko sa Tri-Media DJ
0: yes,
2: side.
0: Yes,
2: so ato ni paibaw sa katawan na this is a concert for a cause. Ang tanang kita ni Gyod, ihatag nato sa mga media workers nga naginanglan og tabang. Labi na katong mga naing tawag ipang bati sa lawas, mga nag-maintenance na. So mo gini atong mo gini atong tabangan kay ang buhol. Ang Buhol Tri-Media Association naglantaw sa welfare sa atong mga media workers niya. Naputay green program sa BTMA Sir DJSI para po ni sa atong mga kaigsoon ng media nga sige naglingkod aning newsroom. So manggawas po ni mananong taglubi mga mahugan ni Tris. So muna green program na to sa BTMA. So kini atong kita gid unya tag 200 pesos ang ticket para tanan ni sa atong mga beneficiaries o uban pang programa sa BTMA. Salamat na sa itong ma-uptick na president si Sir Tibbs Bolliser nga mo ay nag-asikaso niya itong benefit concert para gini sa kaayuhan sa itong mga media workers. So salamat daan sa mga may palit o ticket o kinadakuang salamat sa mga sponsors nga
0: yes.
2: Tabang nilikom o pundo para sa itong kalihukan unya. So invite na to tanan unya ha kay mura og minit ng panahon ayo makagool og uwan kay naay mga tent nga gi-provide ang municipality of Dawe. Salamat po ni Mayor Miriam Sumailo.
0: Wow, thank you kay
2: sa tabang sa setup ko naay mga tent unya way problema og mag-uwan pero maayos maayog di mo uwan.
0: Yes, okay, aron maka tuloy-tuloy ang kasiyahan
2: para tuloy ang kasiyahan unya,
0: di ba? Yes, so what na? Great greetings sa inyong mga
2: shout out ninyo dai 5-star o mga fans ani
0: gi. Family ninyo dito mga inyong mga mga relatives ninyo.
4: Kabanda sa Coco Vida.
0: Wow. Alam
4: niyo sa among Master Well Tanias. Oh, kada kwan ako skin ato Lunes, Martes, Huwebes og Sabado. Nawala Miyerkules og Biyernes.
0: Yes.
4: Og hello to Wingkai.
5: Yeah.
4: Jason Kim and Liting. Sacrifice Band.
6: Roland.
4: Ah, si Roland eh. Kalimot ko. So, Sacrifice Band.
0: Yes. Yes, salamat.
6: Shout out sa Versatile. Salamat sa pag-sub na mo niya.
0: Yay! Yes, Versatile.
7: Shout out nilang kuan. Lulok ni Ginilin Sherwina.
6: Sigfred.
0: Sigfred.
2: So, mo nila yung perform sa 5-star on niya.
0: Yes.
2: So, makabot nila kay Nabdas Uwan.
0: So, pila ka buok ang members sa 5-star gani? Pito maron. Oh, yes. So sa kuan pod sa center stage pito po.
2: Pito pod kay back to back gun 7 times 7 equals 7-11.
0: 7-11. Basig mo sponsor, basig mo sponsor ang 7-11 og ice cream ninyo unya. Yes.
2: Tao last na to na shout out. Sa tanong mga sponsors, good salamat kayo.
0: Thank you kayo, thank
2: labi
0: you.
2: Labi na ang Ocean Jet, may hatag o 20 mil.
0: Wow, thank you kayo, Ocean Jet.
2: Luay Resto, River Floating Resto, 10,000. Si Congressman, Congresswoman Alexi Totor, 10,000. Ato dyan i-mention kay Takulaku, bayan taon nilang gihatag o niya. Hindi na ito, ipaybaw ko. Salamat sa sponsors o katong mga minor sponsors nga dagandagan man sila din nato i-mention. Salamat kayo kay kaning inyuhang gi hatag na tabang para gapon sa atong kausa.
0: Yes.
2: Sa tanang mga mupalit og ticket, available bang ticket?
0: Yes, daghan kayo mga ticket available
2: sa Kiss FM.
0: Sa Kiss FM og dito po sa venue og di na mo kaapas dire.
2: O kung gusto mo mupalit og ticket, actual site na dito sa
0: venue sa L-Star Diner. L-Star,
2: pwede na dito. Oh, kay open ang gate alas 5 sa hapon.
0: Yes, so magsugod na mga alas 5 na mag-tukar na. Mga 5:30, mga ana. Yeah, sayo-sayo ta dito, sayo tagpasingot. Kay unig ambak-ambak ninyo unya sa mga banda na. Yes, inikahuman anak kay before mo manihapon magkuan sa mo pasingot sa mo ginagmay. Nya pagkahuman pod kaon na pod, nya pasingot na pod balik. Oh, nya kaon na pod balik order na pod, no, di ba?
2: Karon di design nga ang mga alumni karon gikan sa Laklay mga tulungan.
0: Mm.
2: Muli diri kay atol sa Sandugo Festival.
0: Yes, oh.
2: Panahon na nga magsapot-sapok na sila. Nanagali nang inquire din mga ticket nga napo sila nga mga classmates nga papok.
0: Wow, nindota so, kayo.
2: Ni mga alumni nga mga minuli og mga balikbayan.
0: Wow, lingaw kay ni unya gyud kina. I'm sure malingaw gyud mo 199%. Sobra pa sa 100. Malingaw gyud mo unya sa event sa Radio Throwback Retro Party. Nga gipa kuan ni gipasigdani sa BTMA, yes, sa Bohol Tri-Media Association. And salamat kayo sa tanang mga sponsors and see you tonight mga kakis nato diha. Og mga listeners nga naminaw karon sa Facebook Live ato i-check karon og kinsa pa ni mga listeners diri Doors Kaloyong. Salamat kayo sa pagpaminaw and salamat kanita diha sa Lindaville Phase 1 nga naka-tune in karon diay sa Kiss FM. And yes, sa tanang mga listeners, si Ma'am Nita ko no, di katanaw kay tuas sa Canada man. Basindig na yung mga live streaming, Ma'am Nita. Makasayaw-sayaw ra ka diyas Canada. Salamat kayo sa tanan. And okay na to? Wala na yung mga greetings sa inyo. Salamat and see you tonight, mga kakis na to diya. Sa atong concert karong gabi sa L-Star Diner ang Sandugo Radio Throwback Retro Party.

0: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pag-take og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kaya sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Yes, yes. The verdict is in. The Bulalana Radio audience have once again spoken.
3: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
2: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
3: Sa among mga kakiss,
2: sa mga kabaranggayan,
4: number one,
3: kalungsuran,
4: number one,
2: and in the city of Tagbilaran,
4: number one.
2: Thank you for making us number one. The number one hit music station,
5: Kiss Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Basta healthy, happy.
8: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
7: Basta healthy.

0: Maing adlaw og welcome back sa toang pagtuon na pod. Mangutana ko ninyo mga pinangga. Kabantay ba mo nga kung kulang tagtulog, gawas nga sa puton ta, dili tanan pero daghan, mabati na to nga bugat kaayo atong mata, medyo or ang uban, discomfortable kaayong mata. Ang uban, magsakit ang mata. Kabalo ba mga pinangga nga pila lang ka mga oras ang kulang na to nga pagtulog, pwede siya makapahimo sa tuang mga luha nga mahimo siyang corrosive salt water. No, mahimo siyang mas mo-concentrated ang asin sa tuang mga luha. Unya magiging corrosive siya. Makadaot siya sa tuang mata. Sa tinuod lang mga pinangga, sa medisina, ato na siyang gitawag nga lacrimal functional unit or disruption of the lacrimal functional unit. Pagkaguba sa to ang lacrimal system. Ang lacrimal system, mauna siya ang ato ang built-in irrigation system sa atong mata. Kung kulang ta og katulog, maguba kini siya nga system or magkinahinay ni siya kaluya hantun maguba. Mauna siya ang mulid paingon sa tear hyperosmolarity. Putpasabot ang ato ang luha mag-anam kaparat, grabe kaparat, concentrated ang asin. Maunang dali ra kaayo muuga ang mata og ma-damage ang atong ocular surface cells. Usahay lami luguron, usahay lami ipitok-pitok or lami ipislat-pislat, lami ikimpat-kimpat kay mura manggug mubati ka nga murag init, murag sakit, murag ginasunog ang imuhang mata. Usbo na to mga pinangga ha, dili ni tungod kay sige tagkaon og parat ha. Mahitabo lang ni siya sa panahon nga kung kulang tagtulog, ang tubig sa ato ang kinibitawang luha, mo evaporate siya pag-ayo. Dali siya mo evaporate. Mahubas ba? So, unsay mahibilin, more on salt siya kaayo. Mas parat. O kung mas parat kaayo, ang ato ang mga luha, mao na siya mo daot sa atong ocular surface cells. Kana bitong nag-proteksyon sa ato ang mata nga puti pinangga. Murag cellophane. Naana siya 5 to 6 layers. O niya, pagkana siya ang muuga, madaot, tungod kay concentrated ang imuhang luha. Ang hinungdan nga nung mo-concentrated, tungod kay namanggoy mixture ang ato ang luha. Na na siya'y oil, napo na siya'y mucus, or ing nung ba na to? Muta, no? Kanang muta sa tong mata pinangga, mucus manggihapo na siya, nauga lang. Gitawag na nato na siya'y muta. Tungod kay uga na siya, dehydrated, ug naana pud siya other materials nga na mix sa iya ha. But still, fundamentally, mucus, no? Same gihapon siya. Now, ang tubig sa ato ang luha na to, kakita mo anang parihan siya analogy, kakita ka nang nagpabukal kag tubig, dali siya mahubas kung grabing bukal niya, di ba? Pero kung butangi siya oil, ug medyo mga other substance nga medyo lapot, dugay kaayo mahubas ang tubig. The same gihapon sa ato ang lawas. Pag sigitag kulang og tulog, pila na kasimana, bulan, hantod, nahimo pag yung na-normalize na, kanabitang moingon na lang ta, labi na kung iingon pag isuban nga tinikulang na manggod, kulang na yung tulog, normal ra na, ginormalize na to ba? So ang nahitabo, ang atong mga tear film na imbalance, or ingon na to ang atong luha, na imbalance. Kasi itong luha, mga pinangga, mixture na siya gikan sa mucus, tubig, o mantika. Pagpila ka bulan, tuig, na dili ka katulog tarong, kulang-kulang imong tulog, di kaabot yung 7 ka oras, 8, 9 ka oras, kining nag-produce, nag-manufacture, nag-release sa mucus o sa oil, mo-disrupt na, mo-clog up, na ay suppression mahitabo dito nga ma-imbalance na dayon ang ato ang tear film, ang luha nato. Ibig sabihin, mas daghan ng asin kaayo, concentrated, parat na kaayo ang atong luha, mga pinangga. dali ni hubas ang tubig unya nahimong parat siya kaayo, concentrated ang asin tungod kay wala naka-supply, naka-produce pag-ayo ang ato ang lawas o ang ato ang mata na to sa oil o sa mucus. So balik ko na to, pagparat ra kaayo ang ato ang luha, mauna siya'y mudaot sa ato ang cellophane, ingnon lang nato nga nag-cover sa ato ang mata. Diha mo agi man ang luha pod. O niya, kung parat kaayo ang luha nga nag-agi sa ato ang ocular surface cells, kana laging nagtabon nga murag cellophane, kay cellophane magyud na siya tan-awon. Pag parat kaayo ra, maguba na. Pag maguba na kana nga nagtabon nga cellophane, mauna nga mahanap ang atong mata. Yun. Hapdos, sakit, uga-uga or uga ang atong mga mata. But pasabot posible, grabe parat ang imong luha na sobrahag asin. Tungod kay usa ni ana is kulag tulog. Mao nga magkwinta-kwinta na gyud ta karon sa atong mga tulog. Mao na dili pud tanan nga mga suplemento kipainom sa tua nga nindot pud to kay basta lang kay nakatulog ta. Tinuod lami atong tulog pero naay mga suplement ug mga tambal nga pila ka mga bulan tuig nimong inom ang maapektuhan pod ang imong pangutok, ang imuha pong emosyon. Ang ato ang mga emosyon, dali ta ma-anxiety, ma-depress, ma-irita. So, ato po nang likayan. Dirita sa itong gina-recommend nga balance, natural, o malipay ang tibok na ito nga lawas. Pag-ingani nga kondisyon mga pinanga, mauni siya ang mo lead sa dry eye disease. Pagparat ang imuhang luha, sobrahan ragkaparat tungod kay wala na balance ang tear film, mauna siya mo lead sa dry eye disease. Grabe ka uncomfortable na pinangga. So, unsa may solusyon ani doc? Yes, naa ni solusyon pinangga. To fix this, we need an effective nutritional target. Kaon kag pagkaon nga rich in omega-3 fatty acids. Number one, ana, kanang inato lang tamban. No? Isda ba nga kanang sardinas? Isda sa bato, tagas ng mga omega-3. Tulingan, mga mackerel, puno kay na silag omega-3. Ikaduha, kana bitaw bangus belly bitaw pinangga, taas kay na siyag omega-3. Kanang tambok bitaw, nastiyan dapit sa bangus, taas kay na siyag omega-3. Ang omega-3 pinangga, makapababa siya sa mga stress hormone, mga inflammation. Ang stress hormone nga mao'y nakapaklag up, nakapadisrupt sa ito ang meibomian gland. Desto ang mata pinangga, meibomian gland. Mao'y nag-release no, sa oil sa itong mata para dili-dali mahubas ang ito ang tubig sa mata nga dili mahimong asinon, dili mahimong parat kay ito ang luha nga mao'y makapaguba sa ito ang mga layers itong mata nga makapahanap sa itong mga mata. Kinahanglan na siya ang omega-3. Naatay oil factory no sa to ang mata nato. So sa mga seaweeds, gwapo ang lato og guso. Loaded po na siyang mga antioxidants at the same time naapod siyay omega-3 fatty acids, especially kanang pula nga guso, nindot kay na siya kaonon labi na sa mga dikatulog kaayo tungod kay ang red seaweed, ang pula nga guso pod mga pinangga. Kung mas nindot ang pag-prepare, labi na nga mas palatable siya, lami siya nga pag-prepare, mas makapabusog o makapalig-on ni sa lawas ang pula nga guso. Nganuman, mas taas ni siya o protein, calcium o vitamin C. Ang green, mas daghan siya fiber. Kung gusto ka o pampalibang, dito ka sa green nga guso. Pero kung gusto ni mong pagpalig-on sa imong lawas, labi na itong nagmasakito na, naay problema sa kaugatan, naay problema sa mata, naay problema sa kasing-kasing, naay problema sa pagtulog, isabay ang pula nga guso. Insaktuhan nagluto nga humok sa kaayo. Nauna ay mga guso nga powder na, pero see to it, dili siya karajinan. Kasi pag karajinan siya, based sa research, kina-feed niya ang bad bacteria more kaysa good bacteria. Now, wala na ko'y igong time. Wala na tayo igong time sa pag-discuss kaayo ng karajinan, nagikan sa guso, whether healthy ba niya or dili healthy or healthy or dili healthy. Tip na lang or tips na lang, unsa ako ito pagkabalo nga ang karajinan nga akong gitake, nagikan sa guso is healthy. Pag inom ni mo pinangga, kay soluble fiber man na siya, matunaw man na siya pag i-mix, itimpla ni mo sa tubig, may bawaan ni mo healthy bagdili healthy. First, pwede ka maghangin-hangin imong tiyan, mag-brain fog ang imuhang utok, kapoy imong lawas, mag-bloated imong tiyan, mag-utot-utot ka, o labi na kung diabetison ka, mataas ang imuhang blood sugar level, pwede po magkaroon ng magka-arthritis ta, pwede ta magka-skin allergy. Ang atong mga wait, ang atong mga lips, magpanit-panit.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitungol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: EXL Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anana siya ay active compound na gitawag andrographolides. Grabe ni mo slash og cellular inflammation og mo boost sa immune defense. At the same time, tungod kay nani siya chalcones, kining chalcones usan siya ka natural flavonoids nga mo lihok or mo act as biological armor, mo protect sa ato ang mga blood vessels o mga organs gikan sa mga environmental damage and cellular stress. So makatabang ni sa atong tulog, makatabang po ni siya sa atong mga mata nga dili ta dali mga hanap o mga buta. But wait! There's more! Mas gipaisog pa kini because EXL Makabuhay Plus is fortified with vitamin C and B-complex. Kining vitamin C, gina-triple niini ang imong immune defense batok sa sakit habang ang B-complex naman ang nagahatag og saktong kusog o nagapabaskog sa atong nervous system. Labaw na kung puyat ta og stress sa trabaho. So kung gusto tag-complete, targeted protection gikan sa sulod, support your diet with EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinanga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinanga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha, tutulo ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, diabetics pa ta gani, mga pinanga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake o duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule og H3 Immunity Capsule. Pwede na isabay pinangga before matulog or human pa ni hapon. Para maangko na to ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinangga ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika. So let's do a quick recap para sa to ang second segment, mga pinangga. Atong i-connect ang mga dots. Ang ato ang formula for total wellness is simple, mga pinanga. Ang kakulang og tulog makapaparat kaayo sa ato ang mga luha nga moresulta og dry eyes og pagkahanap sa atong mga mata. But we can fight this by eating local marine sources nga daghag mga omega-3, labi na ang guso, lato, tamban, tulingan, bangus belly, mga rich in omega-3 fatty acids na sila, mga pinanga. Pero dagdagi pod og carrots ug kalabasa, matag-adlaw natay mga pagkaon nga rich in beta-carotene, mga yellow foods, makatabang na sila pod pagpaligon sa tuang mga mata at dili ta dali mga hanap og mga buta, mga pinanga. Sa ato pa, kung wala kay maayong panglawas, unsaon man nimo pag experience or pagtagamtam sa imong kalampusan sa kinabuhi, naa kay tinuod kwarta, naa kay tinuod nga mga bahandi, mga kabtangan nga nindot kaayo pero masakiton ta, maglisod gihapon ta, mga pinanga. So mibilar ta para makakwarta, pero kung dili nato na ma-manage, ma-maximize ang boundary, ang limitasyon, mahimo na nang balatian or sakit, disgrasya ang labas. So tibana nato, mga pinanga, nga ang kakapoy nga pila na kabulan nga kakapoy, mga ngol-ngol nga gidala-dala pila na kasimana, bulan, ang uban ganin, mituig pa ang ilang mga ngol-ngol. Unya labi na kung medyo magsakit ang ato ang mga mata, magapasapot na pinangga. Irritablita, dilita-dali makasabot dayon. Kung atong iniglek pasagda na to ang atong tulog, mudalap na siya og kakapoy sa tong balay. Dili lang sa tong kaugalingon, bisan pa sa atong mga asawa, mga bana, sa tong mga anak, o sa atong mga relasyon. Pwede po kapuyon ng atong mga kapika sa kinabuhi tungod kay ikapoy sila o sabot nato, agwanta sa tuang dili masabdan ng mga kinaiya, tungod lagi kay wala nato gi tagaag pagtagad ang pagtulog. Hinumduman nato nga kung naatay insaktong pagkatulog, nagpasabot na naatay hayag nga pananawon. Kasabot ka sa mga panghitabo, makasabot ka asa ang imong direksyon. Dili lang physically, but emotionally and relationally. Kani bitawang maayong pagkatulog, dili lang na siya sa physical, bisan sa imong emotion o sa imong relasyon. Kung well-rested ka, timan iguni pinanga, mas makakita ka sa panginahanglan sa imong pamilya. Mas taas kag pasensya sa imong bana o sa imong asawa. O mas mapinanggaon ka sa imong mga anak.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma
11: Kumay. Kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs,
12: Nutrisure ka. Hoy! Nakainom na ba mo? Nakatake na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipilara, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay itang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na na ng gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon ka kung sa kakilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragyapo na, gulay ragyapo na, sa ato pa, wani mo na-absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag-take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, Ab, it's El Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. The best bridge between despair and hope is a good night's sleep. Ang pinakamaayo nga tulay, akong gikapoy ka, wana kay paglaom, wana ka kasabot, daw nabugatan na ka sa imong kinabuhi. O niyang imuhang tabukonon, abtununon, adtuonon nga mga damgo, mga kabutonon para makatabok ka dito, makaabot ka sa imong destinasyon. Kailangan ka o good sleep. Mao na giingon sa usa ka Arabian proverb, "He who has health has hope, and he who has hope has everything." Ang word for today, mga pinangga, makita sa Psalms 127 verse 2. Psalms 127 verse 2, "It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so He gives His beloved sleep." So walay pulos kung magkaunta nga di ta malipayon, magkaunta nga magulanon, tungod kay kulag tulog. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasyag kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ang Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
7: Kini
3: nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
13: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
14: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-4 cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offer nga supplements butika, daghan ko na-inom. Daghan na po kong mag-give up. Murag kani akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right supplement. Sa MX3, darigyo ko believe.
15: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more complements to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Sherry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Sherry's.
16: Tanan buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
17: Pagpagaling ng Pilipinas.
18: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ito na Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya na maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
1: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: sakit. Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa!
3: Ah, kuya, waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bag!

0: Ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, liyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.

The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is the 1:20 in the afternoon. And today is Friday, July 24, 2026. And yes, good afternoon mga ka-dearest friends. Sa mga nagbiyahe karon. O katong naa sa ilahang panimalay, sa ilang office. Good afternoon kaninyong tanan. And welcome sa programang Dear J-Ann. O karon na gyud ang ato ang gipaabot no, karon ang katapusan sa sulat ni Ma'am Camille. Unsa kaha ang sunod nga mahitabo sa iyahang kinabuhi? Mag-happy ending kaya or dili ba kaha? Unya na na mga ka-dearest friends. And anyway, here is another song. Close to You by Carpenters. And this song is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese.

Sir J.N., wala gyud na ako tumana ang giingon sa ako ang inahan nga abuwagan si Daniel. Camille, paminaw ako. Inahan ko nimo. Dili ko gusto nga istoryahan ta dirhi sa ato ang lugar. Maong sunda ang akong giingon sa imuha. O sa pa, abi pa lang. Wala gyud ko kabatlong sa imuha. Idara na si Daniel. Dili mo bagay ana niya. Unya, naanasad na'y anak. Ayaw sayangi imong kaugmaon tungod lang sa iya. Ma, kinabuhi na ko ni. Nganong mag-agad man ta sa ilaha kung mauniyang akong kalipay? Oo, tinuod. Idara na bitaw si Daniel. Pero dapat pa sa edad o itsura ta magbasi? Lahi si Daniel ma. Puutan si Daniel o mapinanggaon. O mauna ang akong gusto sa usa ka lalaki. Camille, anak, asa man ka? Malakaw na ko. Dear J.N., samtang naglakaw ko pagawas sa balay, nitulog yun ang akong mga luha. Hello, Daniel? Hello, Camille? Oh, mura man lagi kag nagilak. Pwede ba tang magkitaon niya? Okay, sige. Okay ra ka? Dili. Dili gid ko okay. Unsa man dai problema? Tungod ba sa imong mama? Oo. Kay gusto daw niya nga abuwagan ti ka, Daniel. Pero dili na ako kaya. Ayaw nag-ilak. Ma-okay ra lagi to. Daniel, dili ko gusto nga mawala ka sa ako, ah. Kay gimahal ti ka kaayo.

0: kinakailangan, extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
0: Wow, mas maayo pa?
2: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang sarap

0: Tinig sa hilana? Dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livil Damontimor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, klaon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko, bilib.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ra? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matang adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: tu manangi mong mama. Daniel, abi ko ba og naigog makasako ah? Pero nga nung... Camille, sakto ang giingon si mong mama. Maong sunda siya. Sorry, Camille. Siguro, dili ko karapat-dapat sa imo ha. Daniel. Daniel, ayoko bihay. Daniel.
1: Dear J.N., wala ko katuo nga abuhian ko ni Daniel.
0: Hello? Daniel, nga naman? Nga nung imuhaman ko, giingani. Imuhaman nung gipili nga abihaan ko mupalayo. Tungod kay, maulay sakto. Ug sakto imong mama, idaran ako. Wala kay mapala na ako. Sunday mong mama para sa imuang kaayuhan. Pero hinumdumi nga, bisag dili na ti ka makauban ug makita. Ang akong gugma nimo, dili gihapon ni mawala. I love you, Camille. And bye. Daniel, I love you so much.
1: Dear J.N., mas gipili ni Daniel nga mupalayo sa ako ah, bisan pa og sakit para niya. Niresign na siya sa iyahang gi trabahuan. Ug karon wala na koy kontak pa niya ug wala na gid mi nakita pa. Sakit man kaayo pero hinay-hinay na akong gidawat ang tanan. Diri na lang taman ug daghang salamat.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, Busaka Customer Development Manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Di ko believe.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Plus Pharmacy.
7: Chill with SunMig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with SunMig Light. Drink responsibly.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
15: Basta na ay hilanat,
16: dapat matik. Ibay Jessic.
15: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
16: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
15: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Alagang Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bye.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay upirahan lagi siya.

0: responsibly.
1: The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:46 in the afternoon. And thank you so much mga ka-dearest friends sa pag-uban na ako karong kahaponon karon. And also to Ma'am Kamin na maoy na hatag sa atuag sulat karon. No? Thank you so much Ma'am Kamin. O ginaot unta nga pohon makakita na ka sa imuhang tinuod. Tinuod nga naghigugma kanimo. And yes, unya na ang Kiss Afternoon Drive mga ka-dearest friends. Kaya stay tuned and relax lang madira. And here's another song, I'll Be Over You. And again, this is your girl Jay Ann saying goodbye kanyang tanan.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na to papatagalin, no? At diretso naman po tayo sa katanungan ng ating karamihan kung saan ay may mga health concern din po sila. Alright, so we have another texter, Doc Glenn. Tuwing buwan ng dalaw ko po, grabe po ang sakit ng puson ko. Halos hindi po ako makagalaw. Dysmenorrhea daw po ang sabi po ng aking OB. May mga araw din po ako nahihilo. Ano po ba ang magandang gawin ko? Christine from Maasin, Leyte. Alright, Miss Christine. You know what? Ang dysmenorrhea ay sobrang pananakit po ng puson sa tuwing may menstrual ka dahil nga sa sobrang contract po ng matres. Ito ay dala po ng prostaglandins, isang hormone-like substance na nagpapahigpit sa uterus para maalis ang lining. Bakit nga ba sumasakit ito? Kapag sobra po kasi ang prostaglandins, mas malakas po ang contraction. Kaya mas matindi po yung sakit. Minsan may kasama pang pagduduwal, panghihilo at sakit sa likurang bahagi. During menstruation, ugaliin pong uminom po ng maraming tubig. Maglagay po ng warm compress sa puson, iwasan ang sobra-sobrang alat at matatabang pagkain bago o habang may regla. Mag-exercise ng light movements. Nakakatulong po ito sa blood flow. While the EXL Makabuhay products ay napakalaking role po ito upang matulungan ang ganitong klaseng uri ng kondisyon. EXL Makabuhay capsule has turmeric, ginger, na natural pain relievers at anti-inflammatory properties. Nakakatulong din po ang asitab at malunggay sa pag-regulate po ng hormones at dagdagan mo pa ng iron level. EXL Makabuhay black coffee na may ginseng, mangustin para sa energy at antioxidant support at nutrients na nakakatulong para sa mood at pag-alis po ng pagod. According to the studies po mga kamakabuhay, ang anti-inflammatory properties ng turmeric at ginger na nakakatulong sa pagbabawas po ng prostaglandins production. Kaya bumababa po talaga ang cramps, antioxidant tulad po ng vitamin C at polyphenols na tumutulong sa cellular health. Recommended intake para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 2 times a day, morning and evening. Isabay mo rin ang EXL Makabuhay black coffee, 1 sachet sa umaga para hindi po antukin at mananatili po yung kalakasan at energize at correction also ng bowel movement. Kasi alam naman po natin, pag constipated ka, posibleng pwede mag-contribute din also ng pananakit during na ikaw ay magkakaroon ng buwanan ng dalaw. EXL All-in-One Skincare Oil, ipahid lamang sa apektadong parte ng katawan o pananakit ng katawan at makakaramdam po kayo ng instant na kaginawaan dahil sa wintergreen at mental cooling effect po nito. Take note po mga kamakabuhay, kung irregular cycle pa rin po at matindi po yung pagdurugo, magpatingin po kayo sa ating mga kapatid natin mga obigay ni para ma-rule out po natin kung ano po ba ang mga iba't ibang kondisyon na meron kayo tulad po ng PCOS or even endometriosis. No? Alright, we have another texter. Good day, Doc Glenn. This is Jonathan from Davao City, 45 years old. Nagpa-ultrasound ako dahil madalas po yung pananakit po ng aking tiyan. At nakita din po dito na may gallbladder polyp daw ako. Hindi ko alam kung delikado po ba ito, ano po ba ito, at ano po ba ang dapat kong gagawin. Alright, Sir Jonathan, you know what? Ang gallbladder polyp ay isang maliit po na growth na lining mismo sa gallbladder. Madalas sa benign po ito, ha? Hindi po ito cancerous. Pero kapag lumaki na, higit ng 1 cm, kinakailangan na bantayan kasi pwede itong mag-lead ng gallbladder cancer. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Dahil po posible dahil sa mataas po ng cholesterol, chronic inflammation, posible din ang genetic predisposition factors, no? Importanteng umiwas po sa mga matatabang pagkain at oily food. Kumain po ng high fiber diet, gulay, prutas, whole grains, regular na ehersisyo para bumaba ang bad cholesterol. Palampasin ang regular ultrasound check-up, no? Of course. Paano rin makakatulong po ang EXL Makabuhay products para po dito? Ang EXL Makabuhay capsule ay may garlic, sambong at cinnamon para sa cholesterol management at turmeric at ginger naman para sa anti-inflammatory effect. EXL Makabuhay black coffee naman na may psyllium husk at spirulina para sa digestive health at antioxidant mula sa mangustin at guyabano para sa protection laban sa oxidative stress. When it comes to scientific basis po mga kamakabuhay kung paano ito nakakatulong, you know what, cholesterol deposit and chronic inflammation ay nagpapalaki po ng chances talaga ng gallbladder issues. Well, the EXL Makabuhay capsule, no, has an anti-inflammatory, anti-oxidant compounds na tumutulong na i-maintain ang healthy bile function at liver support. Para sa mga ganitong klaseng uri ng health concern, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 1 capsule 3 times a day before meal, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet every morning. Consistency is the key, ha? Reminder lang, kung may bigla ang sumakit na matindi sa kanang itaas ng tiyan po ninyo o may paninilaw na kaagad sa balat, agad na magpatingin. Baka may gallbladder stones ka na or obstruction na nangyayari.
4: Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. And this is Dr. Glenn Sanico.
2: EXL Makabuhay Health Hour!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mugdinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og ka nang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlawan masakit, Jul kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ladies and gentlemen, let's get it on as PMI Bohol Boxing Stable now brings you Kubo Bulano, the very first online and on-air boxing show in the province of Bohol, bringing you the latest updates, the latest bouts, and everything about the sweet science of boxing on and off the ring right here on KISS FM 102, your music radio, and Kubo Bulano online streaming sites. Kubo Bulano.

ulit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

The new Kiss FM 102.3. Give it a check. We get 37 minutes after 3 o'clock in the afternoon. This is Kumong Bulanon live. Presented to you by PMI Bohol Boxing Promotions. Like I said earlier in the show, diri sa Kumong Bulanon live, atong hisgutan diri an update sa mga boxers under PMI Bohol Boxing Stable. We're going to be talking about what's happening in the world of boxing, local and international. We just gave you an update sa umaabot nga Kumong Bulanon. Probably 26 or 27 ang world title eliminator between Reggie the Filipino Phenom Suganov and former world champion Sevinati the Special One at Shinga. Comes September 12, so mark that on your calendars. Dili sad sa Kumong Bulanon live, isgutan sa nato diri ang uban sa mga sports. Now, usa gyud sa kuan, usa sa gihisgutan karon in the world of sports is kaning asa gyud padulong ni si LeBron James. Well, ga-follow ka or nag-follow man ka sa NBA o wala, I'm sure by this time you already heard or probably you browse on social media kung asa gyud padong si kuan si LeBron James. Actually, wala pag yun musulti si LeBron siya. Pag yun nakabalo kung asa siya, unsa siya nga team mupadulong. Definite na nga dili siya mubalik sa Lakers. Kaya yan naman ang gisulti daan. If there's one thing, iyag yung giklaro is dili na siya mubalik sa mupadayon pa siya sa iyang NBA career. Pero dili na siya mupadayon as a Laker. In fact, giingnan na niya ang Los Angeles Lakers nga they have to move on without him because he will be playing for another team comes the 2026-2027 season. Now, kaning pagdugay-dugay ni LeBron James, ang uban po mga team, nagdugay-dugay po doon. Nagdugay-dugay sa doon ka ng negotiate and acquire mga players. Kaya siyempre, ilang giprotektahan ang ilang salary cap. Sa NBA, manggod, dili basta-basta nga makapa na limit ba ang imong i-salary sa imong mga, sa tanan imong mga players. Kaya they have what they call salary cap. Kung mulapas ka ng salary cap, na ay, grabe, dagko kayo nga taxes nga pagabayaran sa team. Now, libog naman kayo kung ato pang hisgutan ng mga collective bargaining agreement or salary caps sa NBA. Nga niyo na lang na to. Layman's term na lang ta. Si LeBron James last year or last season earned $52 million. Muna yung sweldo sa Lakers during the 2025-2026 season. So, $52 million. Now, ang mga teams nga ang mga teams nga possible nga posible nga adto pa dong si LeBron James, siguro nakadungog man mo nga kana nga mga teams, it's either the Cleveland Cavaliers, unsa pa ba, unsa pa tong mga ubang mga team nga gusto makakuha ni LeBron, Philadelphia 76ers, the Miami Heat, and the Golden State Warriors. Kaso aning mga team kay kuan na sila, financially restricted na sila. So dili na gid sila ka-offer o guan dako nga salary sa NBA legend na si LeBron James. So si LeBron James, bisag asa man siya, whether sa Cavs, sa Heat, sa 76ers, sa Warriors, or sa Timberwolves, kini nga mga team, financially restricted na sila. So dili na sila makapa hatag og dako ni LeBron James. So, meaning, bisag asa man ani nga team nga akong gihinganlan og asa ni padong si LeBron James, LeBron will be forced to accept either a veteran's minimum contract or mid-level exceptions. Now, can you imagine sa NBA, ang minimum sa usa ka veteran is $3 million something. Butanta lang $4 million. Butanta lang $4 million. So meaning, last season, kung muna siya mahitabo, last season, kung sa usa lang ka season, naka-receive si LeBron James of salary nga $52 million,
Sa karong umaabot nga season, bisag asa sa nga team, whether 76ers, Warriors, Heat, or Cavs, naragun na siya ang madawat niya sa 4 million at least. Pwede sila mo labaw pa ana, pero siyempre, mubayad na sila sa kuan. Sa mga taxes kung mula pa sila sa salary cap. Now, o man yung problema ni LeBron kanang when it comes to salary. Okay, it's more on in one of his interviews. In fact, he already said this before nga sa twilight daw sa iyang career, kung muduwa magali siya, it's not about the money. It's not for the money anymore. And I'm pretty sure LeBron James, dili gina siya mag-apas na sa sweldo. Okay, una, ano mag-apas pa man siya sa sweldo, LeBron James is actually has an estimated net worth of $1.4 billion. That's according to Forbes magazine, making him the first active NBA player to become a billionaire. So billionaire na ni si Kwan sa mga assets ni LeBron James. Billionaire na ni siya. In fact, he has earned over $1 billion off the court. Meaning, way labot ang yung salary sa NBA, he has earned more than $1 billion off the court ng mga earnings. Unsa man yung mga earnings niya, siyempre, ang iyang lifetime contract with Nike. Unya, ang iyang partnership with Beats. Usan siya stag-iya sa Beats nga by Dre. And then, kanapong iyang kontrata sa Blaze Pizza and a whole lot more. So, definitely, wag yung problema ni LeBron James kung magdawat siya og 4 million. Instead, nga last year, nakadawat siya og $52 million. Mahimo na lang 4 or even less. Walay problema ni LeBron James. Ana. Okay, I'm pretty sure LeBron James would go to a team where he will be happy. He will be prioritizing winning and happiness over money in choosing his next NBA team. Pero wala gina. Ang pangutana, ang dakong question mark, kung asa siya padulong, unsa nga team iyang pilion. What do you think? Personally, I think he should choose the Golden State Warriors. Pero okay pod kung Cleveland, kay he started it in Cleveland, he might as well end his career in Cleveland. And then pwede sad sa Miami Heat, kay dakog chance nga mahimong contender ang Miami Heat, kay nakuha na ba yan nila si Giannis Antetokounmpo. Can you imagine Giannis playing alongside LeBron? And then pwede sad ang Philadelphia 76ers. Well, we will find out in the next few days or even weeks kung asa gyud mo padong si LeBron James or kinsa yang i-choose ng next NBA team. One thing for sure though, we'll keep you updated right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. 45 minutes after 3 o'clock in the afternoon, this is Kumong Bulanon Live. Presented to you by PMI Bohol Boxing Promotions.

0: Drink responsibly. Sukad pa sa una. Kabalutan nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
3: Looking for reliable business and educational supplies? Discover Dynamic CNG Trading, your friendly partner in success. Located at J.A. Clarín Street, Tagbilaran City, or call 0922-211-6731 or at 038-501-9687. You can also visit Dynamic General Merchandise at Pook Oriental, Tubigon, Bohol, or call 038-412-0486. We've got everything you need to keep your business running smoothly and your educational goals on track. Visit your friendly partner in business and educational supplies, Dynamic CNG Trading.
4: CNG Trading,
3: where quality meets affordability.
5: Happy Fiesta!
6: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
12: Ania o bukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Ang atong health tips karon para aning nag-text, please advise me doc unsay pahilis sa polyp og bato nga naa sa akong abdo. 6.5 cm doc naa sa ultrasound result nako. Then sa lab nako kay taas akong uric og cholesterol, unsay pawala ani doc? Salamat. Okay, sa mga nay gallstone, una sa tanan, mahilis na ng gallstone. Okay? Mahilis na siya. Maginahinay na siya kahilis. Ang uban gani nga nag-ungong na nga mo-create na to siya og mga simptomas sa pagsakit sa iyong tiyan. Sa atong mga tiyan, mawala pagani na sa mga pinangga, no? Dili na kinahanglan operahan, basta makabalo ka unsay mga lifestyle ang imong buhaton, ma-address na siya. Number one, imuhang sabton dapat, or atong sabton dapat, ang hinungdan sa gallstone, sagad mga pinangga kung taas kag cholesterol. So, ang unang nato nga i-consider nga imuhang i-less or i-bawal at the moment kung taas ang imong cholesterol, unya naakay dako-dako nga bato sa abdo, unya nagabutod imong tiyan, naakay discomfort para dili siya mo trigger tangtanga sa ang kape, no? Mga 3-in-1 nga mga kape, bisag herbal coffee pa na basta na ay kape, kasi na may gitawag ng kape pero gikan sa bugas, sarasara at tawag ana dili kape. Okay, kasi ang kape naa siyay lycopene, kanin lycopene nga nasa kape iyang isuppress ang production sa atong lawas sa mga substances nga para ma-breakdown ang cholesterol. So pag dili ma-breakdown ang cholesterol because of these lycopene sa kape, bisag herbal na siya nga kape ha, mao na siya mo pakos sa cholesterol nga mo increase. Specifically, ang lycopene sa kape mo kos na siya pagpa-increase sa total cholesterol o sa LDL level. So bantayan nato ni, kasi pag once nga mo taas ang LDL, mo kos na siya inflammation sa imuhang lawas. Dili pod ang tanan nga naga-inom og kape maigo aning scenario nga mo taas ang imong cholesterol. Nga naman, man-neutralize pod siya sa uban ni mga discipline sa lawas. For example, hindi ka mo kaugulay, sayo ka matulog, less ang imong stress, naga-exercise ka, very moderate ka sa tanang halos tanang butang. Pero sa mga pinangga na to nga naminaw, naga-kape pa, kung stress pa gyud, wala pa'y exercise, nagpang-ipang-inom nga other nga mga substances nga mo cause o pagtaas sa cholesterol. Now, for example, lack of exercise. Ayan. Ang lack of exercise or physical inactivity, unya, kaon o mga mantikaon nga pagkaon, mulid na siya to high cholesterol. Mabita pag mga kaon kang mantikaon, ayaw lingkod, lihok-lihok, ayaw tanaw-tanaw sa mong cellphone, lihok-lihok pinangga, mabaklay ka, hinahinay lang, moderate lang. Unya, mapasagdahan ang cholesterol na taas, muporma sa gallstone. Unsa pa'y makapataas sa cholesterol, ang dili hinginom og tubig. Once you are dehydrated, mulid ni siya sa pagtaas sa imong cholesterol level sa imong lawas. Kasi pag insakto ang imong tubig, kada oras inom kag tubig, bahala ginagmay, basta kada oras nagainom ka, at least 6 to 8 glasses of water a day. Unom hantod 8 ka mga basong tubig kada adlaw gyud mga pinangga. Ay pabuta mga pinangga, nga diya pata manginom udahan tubig kung madaot atong kidney. Kaya pag once madaot na po atong kidney, diya nabuta gusto mo inom udahan tubig unya, di na po mudawat ang atong kidney, daghan tubig. So, dako na kaayog istorya ho nun. Muna karoon palang daan, anad-anara gyud, inom og tubig mga pinangga. Kada oras, inom gyud,

0: Ato ana pong i-address ang insaktong tulog, dili si kagool kabalaka, o niya self-development yung pinangga. Importante doing self-development. Natay pasyente nga gipainom na itong makabuhay plus herbal capsule, tag 1 capsule 3 times a day, humagkaon, medyo nawala-wala ilang mga butod sa piyan o makatulog na pong insakto. So, usala sa mga steps nga ato ang i-address para nga mahinahinay o kahilis yung gallstone kinahalan lami ang tulog insaktong tulog. O niya, mag-inom po ta o apple juice ka ng green bitaw nga mansanas at uana siyang i-juice. Inom ka ana, isa ka baso buntag hapon between meal. Labi na itong nagasakitod kaayo ang mga tiyan. 2 capsule buntag ito hapon sa mga consistent, persistent na kaing sakit every 3 hours para nga mawala ang inflammation, mawala ang sakit. Inya maginahinay o kahumok ang gallstone, maginahinay po o ka wala ang gallstone. Ang Makabuhay Plus Herbal Capsule available na sa mga butika mga pinaga. So, banati yung inom, isa kabulan yun kay kanabitang operasyon sa gallstone. Di ba na maubos o 30 mil or 60 mil. So, kung mag-inom mong Makabuhay Plus Herbal Capsule, dakura kayo ng 10 mil mga pinangga nga masave ang imuhang kaugalingon nga dili ka ma-atake para ma-establish good ang imong system.
1: This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, busingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
3: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
3: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading ang bahala nimo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
8: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos doon ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas, then dito na found out nga ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ko na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God. MX3, biniju ko believe.
9: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Delicious.

0: Ay, nak. Umusta naman ka din, ha?
1: Salamat sa gracious sa Ginoo, ma. Maayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na migikan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman yung magigipatik ka ron? Naalib yung hanang baras sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumal sa angiogram o angioplasty.
0: Ay, naku, yung kay kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong lunghan, uy. O makaya na ako ulakag layo-layo. Ya, salamat po sa Diyos. Nga labaw nga gamhanan sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihimo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, na. Sa kinaunhan yun, gikul ba? Hindi ko maayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa gyud akong kulba. Unya, dili na kinahanglan pud ang bulano nga amo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa na matay ka og galingon nga small cath lab.
1: Maayo gyud ay nga mao lagi imong sinati.
0: Mao gyud na. Nya ako sa giingnan imo dito kay nakit-an man sad nga naa ibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpa-schedule pud siya og angiogram sunod siman na.
1: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa ensaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay atean.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved drug.

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Hello mga ka-MXV! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipamake-up. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinaka-masarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

Kumusta manyohang adlaw, no, mga higala? By the way, we are live in official page Tingog sa Kabatanunan, and we are also live at KISS 102.3 FM Bohol. If you have song request, mga shout out, mga higala, pwede ginakaayo, no? Again, how was your day? Kindly comment in our live of kumusta inyohang adlaw. Kumusta man yung gibati karong adlaw, mga higala. By the way, welcome again to Tingog sa Kabatanunan. Your voice, the voice of the youth. Ug mga higala, mag-uban ta sulod sa usa ka oras sa atong hisgutan ng mga programa kalihukan sa provincial government of Bohol. Of course, led by Governor Aris Aumentado, inubanan sa itong mga

o magpadasig sa usag-usa o sa itong mga estudyanteng na minaw karong hapuna. Ato ang mga youth leaders, ato ang mga tinahod ng mga SKs around Bohol, no? Ato mga tinahod usab ng mga maestro o maestra or dear teachers na nagpaminaw karon. This is your space, your platform, and your moment.

mga partners and development stakeholders mga higala. And today, mga higala, no? Eh, by the way, it's 15 minutes right after 5 p.m. And today is a special episode of Tingog sa Kabatanunan because I will be sharing to you, no, some of the services nga gihatag sa atong Provincial Youth Development Office. So, for more for your information, we post we have posted in our official page, no, atoang Citizens Charter. So if mito umuka ingon ta og Citizens Charter, mga higala, na adiri ato ang mga serbisyo nga atong gihatag sa lalawigan, mga higala. So I would like to share this to you kasi pipila pa gyud, no, sa atong mga LGU, sa atong mga kabatanunan, sa mga sports organization and youth organizations ang maglibog how to approach PYDO, no, kay mga ayo kintahay tag mga sports equipment, mga bola, mga ayo tag suporta sa maong buhatan. If na atay mga pangayoon nga other services sa PYDO, so this is a good venue, no, this is a good episode for all of you, no, para makahibaluta unsa ang mga saktong proseso, unsa ang mga requirements, mga documents, no, needed for compliance para matagaan tag serbisyo, mga higala. And of course, later on, I'll be giving also to you, no, akong ipalaila ninyo kung kinsang gyud ang PYDO, unsa nga to ang mandato, unsa tong vision o outcome and functions, mga higala, para sa makahibaluta, no, kung kinsang gyud si Provincial Youth Development Office. By the way, it's a 5:17 in the afternoon, mga higala. And of course, we will be listening to our favorite local music, bring you the best vibes while we talk about topics that matter. We have here our first song, of course, our local artist, Ambrit, Ka Awkward Ba? Don't go anywhere, mga best, you're just getting started. More music, more kwentuhan, and more kabatanunan goodness, come right up, only here in KIZ 102.3 FM.

What's up, mga kakiz FM? It's your daily dose of good vibes here, but right here on favorite station, the time right here in Nestle Clear Global Geopark Island. It's 5:34 in the afternoon. Nagbabalik ang yung beshi ng bayan. It's me, Kuya Dan. Of course, zakaran ng mga higala ako ng pag-aisgutan ato mga services. No, let's start with the external service. No. For a PYDC accreditation and provincial youth organization and youth serving organization, mga higala. So this is under the youth development section. For ato ang classification ani simple lang nga process, no? A type of transaction that is a government to citizen transaction. Ang ato ang target clients ani ato ang youth organizations and youth serving organization, mga higala. So a lot of you nangutana, nag-inquire og unsa ang paagi para ma-register ta sa PYDO. Kayo na tay mga request for activities. Masayon ang paghatag, no, og pag-justify ni PYDO. So here are the requirements, mga higala. Una, letter of intent. Ikaduha, registration form. Ikatulo, directory of the officers and advisors. Ikaupat, the list of the members and goods of good standing. Ikalima, constitution and bylaws. Ikaunom, ang certification. If you are community-based, school-based, faith-based, or other aspect, mga higala. So, basically, naatay unom lang ka-requirements kung magpa-register ta sa itong organization sa PYDO. And after that, ang PYDO na ang mo-register, mo-assist sa tua para ma-rehistro ta sa National Youth Commission. Kay right after ma-register ta sa PYDO, we will be giving certificate of registration. After process sa NYC, tagaansad mo og registry, a certificate of registration, mga higala, sa your program. So masayon nato ang mga yo og serbisyo sa ato ang PYDO, mga higala. So here are the steps, no? Una, mag-submit ta sa requirement. So your requirements will be received and check the completeness of the accreditation requirements. Ikaduha, the team will verify and validate your requirements, no? So you will be waiting, that's around 3 working days lang, mga higala. Then manghatag ni mig update in case kulang or naay sayop sa inyong requirement. And after will be among i-monitor ang compliance sa tuang lacking documents, and we will also facilitate the approval of the accreditation. And lastly, after ma-okay na ang inyong mga requirements, no, ato mong i-onboard. Maghimo mig onboarding session and release of the accreditation as certificate, mga higala, do sa amo na sang i-facilitate padulong sa National Youth Commission. Sayon ra gid kaayo. By the way, ato ang PYDO ng plano this year, no, nga mag-visit sa mga nagkalain-lain nga mga universities and colleges, una diri sa Tagbilaran, no, para ma-facilitate nato og mas mapadaghan ato ang youth organization and school organizations nga ma-accredited sa PYDO, mga higala. So another external service, mga higala, under our TANA program. So TANA means, no, training acceleration, training and network acceleration program. So this is also one of our banner programs, mga higala. So una, the conduct of the youth impact convergence. So mostly natay mga youth organizations, no, mga sports organizations, no, nga mangayo og assistance, especially for meals, a venue for PYD og naa sila mga event or mga leadership at training, mga higala. This is under SYD gihapon, no. This is a simple classification in a government to citizen type of transaction, mga higala. Ang atuang target clients ani are the accredited youth organization and youth serving organization. So maoto nga ako yung gidiskasan kaganiha nga kinahanglan kita magpa-accredit sa PYDO para matagaan kita og serbisyo, mga higala. So duha lang ato ang requirement, no? Letter request,
i-appeal sa letter kung unsa inyong request ang assistance from PYDO. Ikaduha, activity proposal. So here are the steps, mga higala. Again, submit your letter request and activity proposal. We will be receiving that and we will check, no, kung kompleto ba. Wait for the update, mga higala, kay we will review your request o mahatag ba sa buhatan sa PYDO. Kay of course, dili man sad tanan, kay this is, we need also to consider the budget, no? Especially og a later part of the year na medyo hurot-hurot na ato ang services, ato ang budget, mga higala. Now, next is get update in the status of the request. So we will relay, no, the decision of your request. So mo ingon mi og approve ba ni siya or unsa ani nga mga request ang dili mahatag sa buhatan. Of course, og mag-organize na mo sa inyong activity. Training ba na, seminar ba na? So of course, we will give an input, no. The PYDO shall be invited kay mohatag tag input sa to ang Youth Impact Roadmap. Of course, muhatag puta sa suporta nga inyong gipangayo. Usually, mga food packs. Then, you need to comply a post-event documents, mga higala. So, we will coordinate the compliances of the attendance sheets, no? Ato ang mga acknowledgement receipt and the copies of the digital photos, mga higala. Kaya amo sa nang i-appeal sa mo ang year-end report or accomplishment report, mga higala. And right after, get an update of the status of the compliance. Kay after, maghatag mig clearance and file documentation. So, mas stricto na gud mi ana, mga higala, no? Kay right after the event, nasa ta i-comply for our accomplishment report, tagaan ta mo clearance para sunod tuig or for the next month, mangayo na sad mo og serbisyo, mangayo na sad mo assistance and support sa PYDO, makahatag mi. Kaya na ating mga uban sa mga youth organizations nga after matagaan og assistance, dili na mo comply. And knowing that we are in a government process, medyo strict yun, no, ato ang mga documentation, mga requirements. So, muhatag na mig clearance, no, para mahimong disiplinado sad atong mga youth organization. That's our youth impact convergence. Usually atong mahatag ani pack meals, no, snacks ug makasuporta sad mi, makafacilitate sad mi at namo request sa venue, mga higala. Under our TANF program also is the representation of youth leaders to cup dev activities and non-sport competition. This is under our SYD section gihapon, but this is a little bit complex, no? Ang classification ay siya complex, medyo lisod-lisod gamay. I mean, daghang requirements, no? Ato ang target clients ani, ato ang mga leaders under sa ato mga accredited youth organization. So, I would like to emphasize nga accredited yun dapat, mga higala. So here are the requirements. Una, the invitation letter. The invitation letter from the event nga ganahan ka mo attend, no? So ikaduha, the letter of request. Request letter, nimo padulong sa opisina nga mo join ka ani nga event, mangayo kag assistance. Ikadulo, endorsement letter. Endorsement from your organization. Nagpamatod nga ikaw mo represent sa inyong organization or gi-endorse ka sa inyong organization. Ika-upat, veterinary of the travel, no? Ika-lima, authority to travel. Ika-unom, appendix A and appendix B. We will be giving this template to you and you need to comply this one. Ika-pito, certificate of appearance, tickets and boarding pass o ikasiyam government valid ID, mga higala. So medyo ubay-ubay nung atong requirements. So ay gitawag na to ni complex classification.

comply mo sa mga sa invitation letter, sa mga request letter, and a review sa team, no? I-approve ba ni Sia? Because you'll be also asking the approval of the higher ups, no? And this will be endorsed to other section, no? For documentation, no? And other processes, then do sa may maghatag san sa atuang suporta. So usually, atong process ani mga higala, reimbursement type, no? So after, usually after event pagyod, no, mahatag ang support because it is a reimbursement type. But of course, sure yun ni siya nga ma-reimbursuhan mga higala. So that's for the youth development section. Under our sports development section, we have our HANAS or the Conduct of Sports Clinic. So this is a simple classification mga higala. Ang ato ang target clients ani children and youth ages 12 to 17, no, of course, organized by the LGU mga higala. Na ato ang need ani requirements, letter request from LGU containing the following information: signature of the mayor, proposed schedule of the game for the sports clinic, venue for the sports clinic, and contact details of the point person. Ikaduha, pre-registration, and ikatulo, waivers of the participants kay mga bata pa man sila kaayo mga higala. So sa simple lang yun, no, ato ang process sa ana. Of course, you will endorse all the requirements sa ato ang buhatan, no, ato ang PYDO located at the second floor of the Butika sa Capitolio, no, kilid sa may Capitolio mga higala. So inyong i-endorse, no, ang mga requirements o maghulat ta. Of course, our head and the sports section head will approve your letter o maghulat pa po ta, no. Gamay lang ang mga adlaw, no, para mahatag po ninyo ang feedback sa maong opisina mga higala. So na may request magpa-sports clinic, please coordinate your LGUs na comply the requirements and submit to PYDO. So you have the freedom to choose og pila ka our games, no, ang inyohang himuon pagahimuon sa sports clinic. Kay in PYDO aduna sa time mga coaches, mga accredited gini sila mga coaches, mga higala nga mao'y mo handle sa tuwang sports clinic. Another is for our BOLA program or the distribution of sports equipment and supplies. So usually maoni ato mga pangayoon sa mga barangay, mga LGUs, maayo ug bola, especially ug nasa lay mga liga nga pagahimuon sa ilaha. Simple lang isang classification mga higala, and the government to government type of transaction. Ato ang target clients ani MLGU, BLGU, and SK mga higala. Ito ang requirements, request letter from MLGUs, BLGUs, and SKs, no? Acknowledgement receipt and documentation. So maghatag mo, mag-endorse mo sa opisina o request letter nga mangayo mo o bola, basketball balls, volleyball balls, or unsa na nga equipment, sports equipment kung unsay naa sa opisina. Again, this will be checked and verified by the team. I-check kung unsay mahatag sa maong buhatan. Ipa-approve sa amo ang head. Of course, we will contact you kung pwede nakuhaon ang ato ang mga ge-request. Reminders lang, no, maghulat ta. Be sure nga ato ang request letter na ay contact person. Kung maghulat ta, anusa pwedeng makuha ang ato ang bola or anyuhang sports equipment nga ge-request. Usually, na atay mga mo-request, mubalik dayon sa opisina, no, nga wala pa na-check, wala pa na-approve ang inyong request, na dili na mo mahatag, magbalik-balik, sayang inyong pagdulong, no, so maghuwata nga i-contact sa buhatan, nga okay na ma-release na inyong sports equipment nga gi-request.
So that is for the BOLA program. Ikatulo, the CPAC or distribution of cash incentives to the performing athletes and coaches mga higala. This is a simple and a government-to-citizen type of transaction. Here are the requirements. No? Una, invitation letter from the event organizer to the participant. Ikaduha, certificate of achievement, official result, certificate of participation, appearance, and documentation. So, aduna mo'y pag-apilan ng mga regional, national, international competition, mga yung mga assistance sa buhatan, but yun dapat gid ka ng sports competition aligned sa national youth, the Philippine Sports Commission, NSA, mga nganak, mga higala, kay very strict kaita in alignment. So, namo yung mga competition nga pag-apilan, again, kindly submit your requirements, among i-verify sa opisina, o among i-update nimo og unsa sad ang mahatag nga support sa atuang sa inyo hangig request, no, knowing daghan ubay-ubay sad atuang mga atleta nga mo representar sa lalawigan ang mangayo sad og suporta para mo compete sa ilang regional or national or even international event mga higala. And of course, mag-schedule sa mino o distribution of the cash incentives kay i-process pa man sa niya. Usually, idungan na namong tanan nga mahatag ang cash incentives sa mga higala. So, ato ang mga atleta, no, maningkamot yun nga makakuha og medalya kay og naay medalya, makahatag po mi og cash incentives ninyo mga higala. Our next program, mga higala, is the LARGA program. And later on, atong mahibawan kung unsa magyuning LARGA program mga higala, no? And before we dive into more kwentuhan and updates sa mga higala, let's vibe muna to our next banger. Here's Marilag, Amping Relax, and Philip Oli here on the new Kiss FM.

That was your music break. My real life this year, Bastion. I'm buying Kuya Dan, bringing the latest on our heat event stories and achievements. It's 5:53 in the afternoon, and balik ta mga higala sa tuang larger program. Isa sa banner program ni PYDO, no? Ato ang this is a simple and a government a citizen type of transaction. Ato ang checklist mga higala, invitation letter, request letter, memo on travel order, official delegation list, official result, of course, certificate of appearance, ticket and boarding pass, veterinary travel, and certificate of participation. Ato ang mga requirements atong i-endorse sa PYDO para ma-review and ma-verify o mapa-approve sa buhatan dusa ta makahatag sa assistance mga higala. So wait for an update because we will facilitate the processing of the reimbursement, no, sa inyohang support nga gipangayon. Another services under PYDO is the PASA program, which will provide support to the athletes and coaches to private sanctioned competitions. The same gihapon mga requirements mga higala umangayo mong assistance for sports a competition. Again, ato nang indoor sa opisina, no, para ma-review ug maaprubahan sad sa ato ang buhatan. Again, we will facilitate the processing of the reimbursement. Usually gid nga suporta mahatag serbisyo nga among mahatag sa buhatan, reimbursement type, no, after the competition. We will process your documents para atong i-process ang pag-reimburso sa inyong gastos sa mga competition, mga higala. And another is another external service, no, of course, sa itong Sandugo Tigi program, a banner program under a planning and convergence section. If you want to become part as official EOP or event organizing partner, no, and makahinumdo mo sa itong mga atong mga guesting sa Sandugo, mga Tigi programs, mag-organize sila mga events, mga higala. So, ato alang ana nagapot ang requirements, no, mag-open man may usually ana the start of the year, no, for mag-open may ana for registration o ganahan mo as ma part sa official EOP na mo para ato sang matagaan o budget, no, para maka-organize mo sa inyong sporting event. Of course, nasa tayong mga requirements aside sa mga documentary requirements mga higala, you need to attend our onboarding session para matagaan sad mo og knowledge and information as to the process of the government papers mga higala for the liquidation. So mauna, no, ato ang mga programa, mga serbisyo nga gihatag, no, sa tong opisina. So if for more details mga higala, kindly check our official page kay nakapin dito ato ang PYDO citizen chart, or you can visit our office para mas maklaro gyud, no, ang inyong mga andamon o para mas sayon. So ato ning gibuhat mga higala para smooth na ang pagpangayo ninyo sa serbisyo sa atong buhatan. And that's a wrap for today's episode of Tingog sa Kabataan Unan. Mga higala, dagang salamat mga guwapo o guwapa for sinin making your voices heard and keep the passion burning for youth, sports, and education. Special thanks to the provincial government of Bohol, led, of course, by Governor Aris Omentado. Thank you for this. Thank you for making this platform possible. Mga higala, don't forget to join us again from Monday to Friday, same time, same frequency, and same youth power. And always remember, no, sa itong mga kabataan unan, dili lang kamo ang pag-asa sa bayan, kamo ang kagmaon sa Bohol. This is your Beshi on the radio, ang Beshi ng Bayan. See you tomorrow in Tingog sa Kabataan Unan, kalampusan sa katibukan. Abante Bulan ng Youth, ug sa kanunay, abante Bohol, amping ta mga Beshi.

Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag adlaw ubanan sa maligamgam na tubig makatabang sa hingsong na panglawas o likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang suusyon alang sa simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iya hang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At hindi ko na to papatagalin, no? At diretso naman po tayo sa katanungan ng ating karamihan kung saan ay may mga health concern din po sila. Alright, so we have another texter, Doc Glenn. Tuwing buwan ng dalaw ko po, grabe po ang sakit ng puson ko. Halos hindi po ako makagalaw. Dysmenorrhea daw po ang sabi po ng aking OB. May mga araw din po ako nahihilo. Ano po ba ang magandang gawin ko? Christine from Maasin, Leyte. Alright, Miss Christine. You know what? Ang dysmenorrhea ay sobrang pananakit po ng puson sa tuwing may menstrual ka dahil nga sa sobrang contract po ng matres. Ito ay dala po ng prostaglandins, isang hormone-like substance na nagpapahigpit sa uterus para maalis ang lining. Bakit nga ba sumasakit ito? Kapag sobra po kasi ang prostaglandins, mas malakas po ang contraction. Kaya mas matindi po yung sakit. Minsan may kasama pang pagduduwal, panghihilo at sakit sa likurang bahagi. During menstruation, ugaliin pong uminom po ng maraming tubig. Maglagay po ng warm compress sa puson, iwasan ang sobra-sobrang alat at matatabang pagkain bago o habang may regla. Mag-erosition ng light movements. Nakakatulong po ito sa blood flow. While the EXL Makabuhay products ay napakalaking role po ito upang matulungan ang ganitong klaseng uri ng kondisyon. EXL Makabuhay capsule has turmeric, ginger, na natural pain relievers at anti-inflammatory properties. Nakakatulong din po ang ashitab at malunggay sa pag-regulate po ng hormones at dagdagan mo pa ng iron level. EXL Makabuhay black coffee na may ginseng, mangosteen para sa energy at antioxidant support at nutrients na nakakatulong para sa mood at pag-alis po ng pagod. According to the studies po mga kamakabuhay, ang anti-inflammatory properties ng turmeric at ginger na nakakatulong sa pagbabawas po ng prostaglandins production. Kaya bumababa po talaga ang cramps, antioxidant tulad po ng vitamin C at polyphenols na tumutulong sa cellular health. Recommended intake para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 2 times a day, morning and evening. Isabay mo rin ang EXL Makabuhay black coffee, 1 sachet sa umaga para hindi po antukin at mananatili po yung kalakasan at energize at correction also ng bowel movement. Kasi alam naman po natin, pag constipated ka, posibleng pwede also ng pananakit during na ikaw ay magkakaroon ng buwanan ng dalaw. EXL All-in-One Skincare Oil, ipahid lamang sa apektadong parte ng katawan o pananakit ng katawan at makakaramdam po kayo ng instant nakaginawaan dahil sa wintergreen at mental cooling effect po nito. Take note po mga kamakabuhay, kung irregular cycle pa rin po at matindi po yung pagdurugo, magpatingin po kayo sa ating mga kapatid natin mga obigay para ma-rule out po natin kung ano po ba ang mga iba't ibang kondisyon na meron kayo tulad po ng PCOS or even endometriosis. No? Alright, we have another texter. Good day, Doc Glenn. This is Jonathan from Davao City, 45 years old. Nagpa-ultrasound ako dahil madalas po yung pananakit po ng aking tiyan. At nakita din po dito na may gallbladder polyp daw ako. Hindi ko alam kung delikado po ba ito, ano po ba ito, at ano po ba ang dapat kong gagawin. Alright, Sir Jonathan, you know what? Ang gallbladder polyp ay isang maliit po na growth na lining mismo sa gallbladder. Madalas sa benign po ito, ha? Hindi po ito cancerous. Pero kapag lumaki na, higit ng 1 cm, kinakailangan na bantayan kasi pwede itong mag-lead ng gallbladder cancer. Bakit nga ba nagkakaroon ng mga ganitong klaseng uri ng kondisyon? Dahil po posible dahil sa mataas po ng cholesterol, chronic inflammation, posible din ang genetic predisposition factors, no? Importanteng umiwas po sa mga matatabang pagkain at oily food. Kumain po ng high fiber diet, gulay, prutas, whole grains, regular na ejercicio para bumaba ang bad cholesterol. Palampasin ang regular ultrasound checkup, no? Of course. Paano rin makakatulong po ang EXL Makabuhay products para po dito? Ang EXL Makabuhay capsule ay may garlic, sambong at cinnamon para sa cholesterol management at turmeric at ginger naman para sa anti-inflammatory effect. EXL Makabuhay black coffee naman na may psyllium husk at spirulina para sa digestive health at antioxidant mula sa mangosteen at guyabano para sa protection laban sa oxidative stress. When it comes to scientific basis po mga kamakabuhay kung paano ito nakakatulong, you know what, cholesterol deposit and chronic inflammation ay nagpapalaki po ng chances talaga ng gallbladder issues. Well, the EXL Makabuhay capsule, no, has an anti-inflammatory, antioxidant compounds na tumutulong na i-maintain ang healthy bile function at liver support. Para sa mga ganitong klaseng uri ng health concern, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay capsule, 1 capsule 3 times a day before meal, at EXL Makabuhay black coffee naman, 1 sachet every morning. Consistency is the key, ha? Reminder lang, kung may bigla ang sumakit na matindi sa kanang itaas ng tiyan po ninyo o may paninilaw na kaagad sa balat, agad na magpatingin. Baka may gallbladder stones ka na or obstruction na nangyayari. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig at see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill. It's not just a restaurant. It's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.

0: Agrispa.
1: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, adana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
4: Dingdong po, for Katex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
5: Without you, I'd be lost without you.
4: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
6: The best of Filipino cuisine at Calvito's Sugbahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature Sutukil or Sugba, Tula, Kilaw, to savory chicken.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipacheck up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, maoan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
5: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
6: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
8: The best of Filipino cuisine at Calvito's Subahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part, our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Anli Rice for just 150 pesos and Pork Barbecue Lomo with Anli Rice for only 120 pesos. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
9: Calvito's Sugbahan.
10: It's me, your auntie!
11: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
10: Kadungan-dungan na kuan-kuan, diskartihan! Mas paspas banat sa bughat o sa kadungan-dungan na sakit. Bughat na nailabad sa ulo o pamaol na nahihilana.
11: Idol!
10: Ang idol nako, Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Anagang yun nilabyan.
10: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Uba!

0: kaadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naadan na kong disoras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kidukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyado ang therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutin?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Diyosi ma.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo.

0: kunimo nga mahal kunimo ay di wow. Kung ingon kunimo nga mahal kunimo, mahapi ko. Pero di ka mo ingon ana, okay ra sai. Di man pinugsanay. Pero sa atong tulumanon kamakabuhay. Wa asad gihapoy pugsanay. May pagkukusa sa aking panig. Tiyare, nga ihatag ni mo ang tanang information. Ug uban pa sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: na ikalalis kasaligan to the endless dili na angeng magduwa-duha ayaw kabalaka kunwa pay balatian dili gihapon ka kumpiyansahan labi na kundo na ni balatian niya ang imong kasandigan ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan
4: makabuhay
3: EXL makabuhay plus.
0: Kumusta kitang tanan ka makabuhay? Babaya hapon ta sa kapis kay sa panglawas. Laban lang gita na makigibati uwa. May pinagdadaanan man uwala, the show must go on. Ika nga nila. Mawa na nga again, welcome sa atong tulumanon. Makatunta sa dagang mga butang, kabayan sa mga kayuhan sa itong panglawas, sa itong mga produkto mismo, o ang kaagi sa itong sender ng itong kapupuan o mga pagtulunan sa kinabuhi. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras ni mo di asimong nahimutangan karon sa taghimo ni mong background ang tambagi ko Lady Batut. Sige hapon. Kahimsog ug kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batut. Maguyog na usab kita again. Sud sa ka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug ang tunas o maabot pang mga panahon. Siyempre, nag-anggiapot na kisigutanan kabayan sa panglawas o sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Ang imong gipaabot ka makabuhay ni Anasab, ang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Josima. Karong adlawa, ama o ang ikawalong ngayugto kon chapter 8 sa iyang revelation. Are you ready? Oh, you are so ready. Ako sab, ready na, ganiha pa. Pwes, unsa pa may atong langanan? Ato na ipadayon ang pagbasa at pagdrama sa istorya sa kinabuhi ni Sender Josima. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Ibatoy pakiwari ko po, wala nang pagtingin sa akin si Hector. At wala na siyang pag-ibig at pagmamahal dahil wala na nga siyang respeto sa akin bilang laging nagtataksil sa akin at sa aming relasyon. Kung kaya't hindi na niya ako nasagot sa aking tanong noon dahil wala siyang pakialam. Kahit pa nagdurugo ang puso ko sa pagpapaalipin ko sa kanya sa kabila ng kawalan ng damdamin niya sa akin.

Chinibato tila na wala ako sa linya ng buhay noon. Lagi ko na rin kasing iniisip ang estado na meron ako bilang babaeng may asawa. Hindi ko na po kasi maramdaman noon, Lady Bato, na may kabiyak ako. Pakiramdam ko, nag-iisa ako sa pakikipaglaban sa relasyon na iniingatan ko. Nandyan nga ho naman si Hector noon, pero hindi ko siya maramdaman. Parang nandyan na wala naman. Animo kasama ko siya, pero ang layo namin sa isa't isa.

0: niya ka malaki. Unsa gibuhat mo dinhi sa bahay sa kong agawon?
1: Daotan ba? Kung bisitahon ti kanini? Imo kumbana? Dili ka ganahan nga i-check ti kanini kung okay ka ba?
0: Hector.
1: Pasod lang ganiyon ako. Nausa ka ba yung ang imong bana? Kutob lang din sa gawa sa gate ni mo i-entertain? Dili ba tingali masuko sa Sir Dalton ba kung duawon ti ka? O pasodlon ko ni mo sa ambay?
0: Natuog pa karon si Sir Dalton. Padayunon ko nilang una si Hector.
1: Josima?
0: Sige. Dali. Sud.

0: Musugan ako eh. Lami man di ang pagkaon din sa ilan ni Sir Dalton. Magkapili ka yun. May mga dilata. May mga karne isda sa freezer. May mga utanon sab. Nagkadaiya lang ang tanan. Di yun magutman ang mga namuyo din eh.
1: Hector, mumata na si Sir Dalton sa dili madugay. Dili ko gusto makita kanyang niya sa suit.
0: Ano? Masuko siya?
1: Human sa pag-iskandalo mo din eh. Mihangyo na siyang dili ka na angay pang muanhi din eh. Lakaw na. Utang buot.
0: Okay. Kuwata ko na, be. Usa ka liwo ka pesos lang.
1: Unsa?
0: Sige na. Di ka mahatag? Mamuak man ko din iron.
1: Hector.
0: Hatag na! Gaya ko eh. Pagdali!
2: Kalagot anang yun ako na uy, lamit tayong... Ay, naku, my God! May raging wak mahitabo na nako. Kaya kung nako pa na nahitabo, nak, di igid magmahay si Hector. Ang iyang mahayan lagi, ganang nabuhi siya ng kalibutan. Charas! Oo. Pero kanimin ako, nabitaw nga sitwasyon, kanina nga senaryo, kamakuhay, di gina mahitabo sa mga tao nga makamaumusukol. At pero ginapod mahitabo sa mga tao, muduko lang, kanang mo yes lang, mutando lang, kanang muhilom lang, kanang marag daw sa waay lamang, kaya para wak na igubot, no? Pero kung nato na nahitabo, na! Diyos ko, mapungag na ang mapungag, magsagol na ang panit sa pinanitan. Charest, di ba? Anyway, kamakabuhay, unang ikadong na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon ni Josie Maato na bati. Unya, iligbalik na ito human sa pipila ka mga painumdom at uling ipadayon. Ang pagbasag pagdrama ka na pa ikatulo o katapusan nga tipa ka na parte sa chapter 8 sa iyang istorya. Paabuta ha, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog kaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pop premyo sa EXL.
5: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangka katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Marka Buhay Plus.
7: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako, minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
6: Excellent health, excellent life sa EXL
8: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, ang atong gipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus Capsule, ang ato ang pagatumaron everyday. Atong imong partner sa Matag Adlaw, isip atong dietary supplement. Dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang diya sa atong kapsula o sa nadiha ang oregano. Ang oregano usa sa mga tanom nga ato makita sa atong tugkaran. Or basigwa mo'y tugkaran diya nga kanang naiyuta. Bito, basig purpose ninto ang inyohang tugkaran. Wag yun, imuturok diha, no? Kunya kasagaran, ang kanang oregano mo na ginagamit nga pampahumot tungod sa bongga og nindot nga amoy ana bitaw or kanang baho, not really baho, kahumot rather, o ginahimo na ginagamit isip pampalasa sa mga linuto. Ginakonsider usab ka na ang kanabitawang long lasting nga tanom nga kasagarang mutubo na sa init nga mga lugar sama din sa itong nasod nga Pilipinas. Tradisyon na nato mga Pilipino kamakabuhay ang paggamit sa oregano isip alternatibo nga medisina. Daghan ka na o ka ng kaayuhan nga mahatag sa atong panglawas. Daga mga sakit ang pwedeng ayuhon o makatabang ka na sa ato ang health. Samaan ang nindot or okay kayong oregano sa mga tao nga adunay ubo ug sipon na ginatabangan sa oregano nga mo luag-luag ang atong mga ginawaan, ang atong dughan tungod sa atong pagsigig ubo o nabarabaro na diyang atong ilong tungod sa sipon. Unya ang oregano makatabang usab aron nga malikayan nato ang paghubag sa atong mga tutunlan labi nagsigitag hutoy ana. Maghatag usab na og kaginhawaan kun sa Tagalog pa ang oregano sa tao nga adunay hubak og ingon man chronic bronchitis. Ang oregano usab makatabang kamakabuhay aron nga mas mapalig-o nato ang atong immune system. Maayo usab ang oregano sa tao nga adunay constipation. Makatabang sabna para mas paspas ang pagpanunaw sa iyang ginakaon. Kunya tungod sab sa antibacterial substance nga gikan sa oregano mismo, bongga usab kan ang pagainumon ang oregano sa babae nga bag-ulang nanganak aron malikayan ang mga infections. Unya ang oregano makatabang usab sa mga tao nga dunay UTI or urinary tract infection. Ginatabangan usab sa oregano kamakabuhay nga mamas papapaspas pa ang circulation sa dugo. Og alang usab sa mga kababayenan, maghatag usab ka na og kanamitang nindot nga paminsar sa lawas. Rason nga di maka-experience og dysmenorrhea. Unya tungod kay bongga sa antioxidant ang oregano. Nagatabang usab ang oregano aron nga malikayan ang pagbato natong cancer ug mabatukan ni anya ang mga free radicals sa atong lawas tungod sa atong pag-edad. Ang oregano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mo nang utuman nata ni anya everyday ka makabuhay kana tungod kay makahatag og kaayuhan sa atong panglawas ug kabaskog na usab aron nga produktibo always, dili magluya. Mao nang mag-EXL Makabuhay Plus Capsule ka na.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
8: Mahilig ka sa kape, kamakabuhay, way problema. Bisan unsa pa may balatian nimo, dili mo tukar sa pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kuno sa man inaanda nimo nga kape di nga walay kaayuhan para sa panglawas nga imong makuha or imong mabenepisyo, biyain na mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kana kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape ug naa diha ang ugat sa ginseng. dunay beneficial effects kana nga makapa-improve sa atong edad, sa sirkulasyon sa atong dugo, sa function sa cardiovascular, sa sipon og ubo og kalintura, okay kaayo ang ginseng or ang ugat sa ginseng. Makapagpa-concentrate pag ginanimo, especially sa mga estudyante. Nga dili ka ma-fatigue, kana dili ta makapoy kanunay imong lawas, ana. In general well-being, makaayo usab ang syempre walay lain ang ugat sa ginseng. Makapanindot pag ginasa function sa tong immune system ang ugat sa ginseng. Makapataas sa sex drive o makapakunhod sa erectile dysfunction labi na sa mga kalalakinan. Unya nindot usab sa atong memorya o sa ato ang pagtuon mismo. Unya makaayo sa atong mental performance. Oy, na yung mga menopausal hot flashes, maayo diha ang ginatawag nato og ugat sa ginseng. Makapanindot usab sa atong mood, particularly depression and anxiety, ang ugat sa ginseng. Siyempre, lapuan animo, ina na ihumol, ana imnuntong sabaw or tubig, ana. Unya sa physical stamina, maayo usab ang ugat sa ginseng. Unya premature ejaculation, malikaya na. Oo. Kung ikaw nag-take ka sa ugat sa ginseng, makaayo usab ka na sa function sa respiratory, sa sensory awareness, makalikay sa pipila ka mga cancers, makalikay ka sa stress, mamanage nimo, labaw sa tanan kalikayan ang type 2 diabetes. So gikinhanglan sa atong lawas, ka makabuhay ang ugat sa ginseng. Ang ugat sa ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape, giusa lamang. Mo na manginom na kita everyday. Dili makadaot and you can never be go wrong sa EXL Coffee Mix 17-in-1.
5: Nasubukan mo na ba ang kape na may native burble corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native burble corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bubble corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagyong salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang iyong lingkod, ang nag-inusarang
10: Lady Baku.
8: And now, kamakabuhay ni Anagin ang Sumpay, ang ikatulo o katapos ng tipakanga parte sa Chapter 8 sa Revelasyon ni Sender Josima. So, ipaglangan ni Anadayon, din nilamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
10: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: hatod napaka-abusado po ni Hector. Kahit saan po siya ilagay, nagpapaka-entitled at hindi marunong mag-isip at magbigay man lamang ng konsiderasyon sa mga tao sa paligid niya. Wala po siyang pakialam talaga. Binigyan ko po siya ng pera noon, nagdala pa ng ilang delata na hindi ko na napigilan pa. Mas lalo po akong naaawa sa sarili, Lady Badod, at mas lalo akong napapaisip noon. Talaga bang wala nang saysay ang pagiging asawa ko para sa kanya?
1: Ayaw na guna-una ang gibuhat sa imong bana ni atong dinhi siya, Josima. Maayo na lang siya gawa pa kong mimata niya itong higayuna. Kay kung nakita ko pa siya, sabunon ko yun unta.
0: Naluoy ko na ako, Sir Dalton. Pero bisan pa man sa pipila ka realization, dili ko makahimo sa pagpakigbuwag kang Hector.
1: Dayag ang katarungan. Kay mahal mo siya. Mahal kaayo.
0: Gusto ko untang laksiyon sa kasing-kasing ko kining pagbatia, sir, pero wa ko mahibaw kun unsaon. Wa ko ilaing mahibawan nga buhaton kun dili ang mahalon og higugmaon lang siya.
1: Pero may angay kang masayran. Ingkaso wa ka pa masayod ni ini, Josima.
0: Unsa ka na, Sir Dalton?
1: Ang duha ka taong naasasod sa usa ka romantikong relasyon na akanunay alang sa usag-usa. Dili man literal, pero kanang makontak, imong malauman, imong batiun nga naa siya kanunay para nimo. Kay ang gugma, wa mag-require nimo nga mawagtang ka sa kinabuhi sa taong imong gimahal ug nagmahal sab nimo.

0: Sabado karon mo ang nahiuli ka. Nahibaw ko, Diyos ima, gusto kang mupahuway una. Di ka gusto gubot sa mga huna. Pero utang buot ayaw una. Kuyog una na ako. Asa mamo? Ay basta kuyog lang. Masayod ka na. Mao ka na ang bay. Ang bay sa bagong babay ni Hector.
1: Mamo.
0: Gisundan man ako sila. O dili ba, imong nakita? Kanang motor sa gawa sa gate, dili ba ikay nag-loan, ana? Dili ba kang Hector man na?
1: Naasya diha karon. Og nagkuyog sila.
0: Unsa man, manabok ta diris dan, dias highway, kay mo padool ta dias gate. Gusto ka makigatubang o makigaduhay sa iyang kabit, kay back-upan ti ka.

Lady Batted, syempre, dahil hindi ko naman gawain ang manugod, niyaya ko na lamang si Mamu na umuwi na kami. Saka ako nag-iiyak noon sa bahay. Naroon lang si Mamu para damayan ako, para pakinggan ako. At nang tanungin ko po siya, Lady Batod, kung ano ba ang nararapat kong gawin, katulad po ng lagi niyang sinasabi at inaasahan ko na rin, hiwalayan ko raw si Hector. Pero ang masaklap, Lady Batod, hindi ko naman po kayang gawin. Kahit nga ang magalit at masuklam sa kanya, hindi ko kayang gawin.

0: Ra kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay imong nabati ang kinatibuk ang chapter 8 sa redelasyon ni Sender Josima. Pero wa pa mi end dito ang iyang istorya. Sa mas gihapon, sa mas naandan, sa sunod nga episode sa itong tulumanon, padayuno na ito ang pagpadminaw, pagbasa, no? O ang pagpaminaw na ito sa drama ng bonggang-bongga. Well, mo na ito paabuton kay, murag layo-layo pa itong lahutay, ani. Tas-tas pa itong lahutay at itong lawigon, no? Pero unya, human sa pipila lamang ka mga pahinom, dumamalik dahin ta. Para itong lakbitan o giskutan ang itong nabati nga kanatibok ang chapter 8 sa kasaysayan ni Sender Josima. Okay? Dili lamang gihapon ka ng tanan sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu. Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed. Halina't
1: magmakabuhay. Once and for all, kamakabuhay, ato ang
5: Tumaron ino nato everyday sa pangadaadlaw na to nga pagkinabuhi mo natong partner ang EXL Makabuhay Plus Capsule kay for sure og dili gyud ka makasaway, dili ka makamahay sa atong kapsula isip atong dietary supplement. Dagan ka ng ingredients nga giusa lamang diha usan diha ang neem. Ang neem mao na ang very unique nga kahoy og neem nga kanang dahon nga mao na pinaka-complex leaves sa tibuok planeta. Ang neem tree na anay kapin usa ka gatos nga nagkadaiya nga biologically active compounds og ang neem leaf pod or ang dahon sa neem usa sa most complex nga mga dahon sa tibuok kalibutan nga pwede nimo makita nga imong kakuhaan og benepisyo para sa imuhang health. Ang neem dunay bonggang benepisyo sa ato ang panglawas. Makatabang ka na para maguba, patyon, bungkagon ang mga cancerous cells. Kaya namo gunay mga dili katuhuan, bonggang-bonggang medicinal benefits. Ang neem. But one of the most important things is that makapatay sa cancerous cells. Ang neem. Ang matag-usa dunay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But they are normally disorganized. However, ka makabuhay kung ikaw mo create og certain situations sa imong body, ma-organize ra gud gihapon niya. As long as these cells, kana nga mga cells, loofing around by themselves, dili na na mamimong issue. Pero kung kana nag-gather, nagtapok sa usa ka lugar, and hit it off, mahimo ginanda kong problema sa imong panglawas. Mauna nga, kinahanglan nga bungkagon gud before magtapok na nga mga cancer cells para dili mumugna og cancer mismo sa imong panlawas. Unya kung imong ikonsumo ang neem sa matag adlaw, it keeps the number of cancerous cells in the body within a certain limit. Malimitahan ang gidaghanon sa cancer cells sa imong body kung naa kay perming i-take nga neem. Oo. Aron sa ingon, dili makaguba sa imong sistema kana nga mga matang sa cancerous cells. Kay pila ra ka buok, dili daghan, di magtapok, dili ubay-ubay, so dili makamugna og kadaot sa imo. Unya makatabang usab para batukan ang mga harmful bacteria. Sa kalibutan ka makabuhay nga puno sa mga bacteria. Labi na nga tong lawas puno sa nas bacteria na ay mga daghang microorganisms nga nagpuyo. Nga di nimo ma-imagine nga naa di ay og ingon ana kadaghan. Ug kasagaran ana nga mga bacteria makatabang sa tong lawas. Kay kung wa pud na, you would not be able to digest anything. Kinahanglan po nato ang bacteria. Ginatawag nato nag good bacteria. Kana mga bad bacteria, mga bad na gyud. Ang imong body constantly spends energy aron nga ma-manage nimo na ang mga matang sa bacteria. Kung mo excess, kung manobra na gani ang level sa bacteria, maka-feel kag kaluya, maka-feel kag murag miri pa way kadasi. Kaya ang imong defense mechanism has to spend grabe nga energy para batukan ng nagkadaiya o daghan kaayo na nubra ang mga bakterya. Pero sa paggamit nimo sa neem, internally and externally, mamanage nimo na ang mga matang sa bakterya in such a way that they will not overgrow, dili mo daghan kaayo. O ang imong lawas, dili makaspend o grabe nga energy para batukan na ang mga matang sa bakterya. Kaya kung ikonsumo nimo a certain amount of neem sa pang-adlaw nimo nga pagkinabuhi, it will destroy the troublesome bacteria sa imuhang tiyan mismo nga region. O kay mong colon, generally, magpabilin nga hinlo o free sa mga infection. So nakinahanglan ng atong lawas sa neem kamakabuhay. And syempre ang neem, usa lamang sa daghan ng mga ingredients, nga giusa diha sa atong kapsula kana atong ginatawag og EXL Makabuhay Plus Capsule. Imna everyday isip imuhang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsang pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: sa mga mahilig unog kape, sama ni mo ka makabuhay. Nindot gini mong adlaw kung magsugod ka sa pag-inom og kape or bisag asang orasa, unsang orasa sa usa ka adlaw ka makainom og kape, basta makainom ka gyud, masatisfy ka gyud. Unya mo bag feeling ni mo murag usa ka achievement ang nahitabo. Inana di ba? Ang feeling sa mga mahilig unog kape, pero kanang kape ni mong ginainom nga wa kay makuha ang benepisyo nga kaayuhan para sa imong panglawas, ay murag nag-usik lang kag kwarta sa pagpalitan na. Nag-usik lang sa kaspanahon. Unya maghatag-hatag lang kagadaot sa imong lawas tugod ani imong kape ni mong ginainom diha nga napuno og sugar. Mao nang ipadapli na nang imong naandan nga kape nga way benepisyo nga makuha para sa imong panglawas. Ari ka na, mag-switch ka na sa pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ginaingon nga 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients ang giusa lamang diha. Nga maoy makuhaan nato sa mga nagkadaiyang mga kaayuhan atong ma-benefits sa para sa atong lawas. Pag-usa na diha sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang rose hip, mao na ang prutas ang ginatawag og rose hip. Ang rosehip fruit, kamakabuhay, bongga ka na sa vitamins and nutrients. Makapaubos sa inflammation. Ang rosehips manggon na ay contain chemical nga ginatawag na ito o galactolipid. Sa pagtuon nga gipahitabo kamakabuhay, gireport nga kana nga matang sa chemical, makatabang para makapalower sa inflammation. Sa usaga ni kapagtuon, in fact, kamakabuhay, doon ay standardized rosehip powder makablock na sa pro-inflammation enzymes, makapaubos sa inflammatory chemical levels, and makapaubos sa C-reactive protein levels nga doon ay connection sa inflammation. Ang rosehip fruit kamakabuhay, doon na usab ka na nagkadaiyang acids including orsolic acid, oleanolic acid, and butylenic acid. Kana makapareduce sa inflammatory chemicals sa lawas. Doon na po ginay vitamin C and vitamin E. Kana po ginay carotenoids and quercetin nga makatabang usab para ma-neutralize ang unstable or dili stable nga mga molecules nga mao'y makaguba sa cells o makaingon sa inflammation. Gawas ni Anya, ang rose hip makapanindot, makapabaskog, makapahimsog sa ato ang pamanit. Nagdagan mga tao, mga binuhat, mga individual kamakabuhay nag-claim nga ang rose hip ang seed ana, ang liso bali. Maayo para sa ato ang skin health. Kana tungod kay na ay vitamin C content. O kana nga produkto na pag ginay vitamin C na bonggang-bongga kaysa sa uban pa. So kanang seed oil doon ay mix of fatty acids na ay fats. So ibig sabihin dili lang kay vitamin C ang naadiha. Napag ginay carotenoids and vitamin E. Ang vitamin C makita usab sa prutas, not in the seeds. Pero sa rosehip, bongga. Makabenepisyo nga tong pamanit sa rosehip kamakabuhay na ay oil nga makapamoisturize. Naapag yun ay makagenerate or regenerate rather og naapag yun ay anti-aging properties. Makatabang pag yun na para nga tong skin layo sa acne, layo sa mga burns or sunburns og eczema. Ganyan. Bonggang-bongga, di ba, ang rosehip? O ang rosehip, kusa lamang sa 17 ka mga ingredients na naadya sa tong kape, kamakabuhay, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So, sa paimong gilanganan, inum na everyday good ha sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dagang salamat sa laing bahay na ko ang iyong lingkod,
7: Lady Batu!
5: Salamat sa pagpaabot. Aba naman, oo, sa tong pagbalik mismo sa tong tulaman noon, tuluman noon.
7: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihimong posible, o gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Nang bonggang-bongga ka makabuhay. pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintin na lamang na ako ikaw adult, usang ato sa duha ka kapsula every day. Unya, inadlaw or warm water ang imnon. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit, ka makabuhay, daghano na to ang dosage. Mamahin mo na ng duha nga sa tulog ka kapsula, katulos o sa kaadlaw. Unya, inadlaw nga tubig hapon ang imnon ha, or warm water, dili bugnaw. Siyempre sa dili ka pamukaon. Or usa ka oras, human kang mikaon, isipin mo ang food supplement. Sama na kung sa uban pa, manginom na ta. Everyday, giyodin mo na itong partner ka makabuhay, ang atong kapsula, isip atong dietary supplement, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, o ang atong kape nga all-in-one, ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganya lamang. Ato na bati ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon ni Josima. Again, wapamien dito ha ang iyang istorya. Maunang paminaon gihapon nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa revelasyon ni Sender Josima. Pero karon ato lakbitan o gisgutan ang ato na bati nga drama kaganiha. Pero before ana, ang pambansang reminder unsa naman, nalimot asag ka o mahinumdom lang kung mapahinumdom nasag ko. Ikaw no, chapter kay ka, smile ka nunay, kamakabuhay. Kay para nindot ang atong pag-atubang sa mga suliran, sa mga pagsuway, sa kinabuhi matag-adlaw. And at the same time, makapaminsar, taghusto and tama. No, kung saon nato sa pagpangita, kung asa ta pagpangita, kung saon nga makabatulog kang sulbaran ang atong mga suliran. Kaya kung magsigil tagmugtok, sigig reklamo, sigig kasuko, sigil ang taog ka ng mga negatibo ang naasahuna-una o atong gina-entertain, way maayong ikadalit sa atong kinabuhi. Maguba lang yun sa dang atong mood, tibok adlaw. Mao nang inigmata nato no, sa buntag, smile dayon. Pilitin mo, ngumiti ka, at magpasensya. No, i-extend og tumang-tumang gyud nga pag-extend ang imong pasensya. Dili ka dapat mubo lang kay sa puto na dying cut as kay imong BP. Sungugon man inuon ka ana, magsige ka na lang kasuko. So, the rest of the day magmugtok ra gyud sad ka, magsige lang sad ka giyawyo, sige lang sad kag balikas. Ay nako, unya magampo kanunay, no? Kay wa man tay lang dangpanan ang Ginoo raman og niya lang gyud ta mo salig. Amen. Sa tanang higayon, malipayon man ta o masakitan, kinahanglan nga naatay Ginoo. Dili kay mo sang titan ka Ginoo ko na nati problema. Baga sad kay tagnaong no, lami sad kay tapang laparuhon. Kay manawag lang tag, manginahanglan. Pero okay ta, di ta managad. Why baga tagnaong? Anyway, God bless us. Well, Josima, salamat once again sa pagpadangat mo si mong kaagid diri sa atong tulumanon. Na-appreciate na ako. Though, wapata matapos pag-feature sa mong ipadangat nga revelasyon. Pero, kung basihan na ito, ang chapter 8 kaganiha, lisod yun, no? Nga nung mi-inter. Pero, hamubo lang akong isulti. Ang pagmahal, kamakabuhay, and Josima, dili na ma-measure, di na masukod sa kung unsa mo kadugayon. Ikaw mismo nga nag-antos, kung unsa ka daghana sa katuigan, unsa nakadugayon ang imong pag-antos, dili masukat, dili ma-measure, no? Pinaagi ana ang ibuhang pagmahal. Kung dili sa kung giunsa nimo paghatag og importansya ang imong kaugalingon nga dignidad. Ang kasing-kasing makamaumang ginang magmahal, no? Labi na og ka napakitaan ka og ka ng kaanindot, kaayo, di ba, respeto po, ka ng pagtahod. Pero kung balik-balik na gani ka nga nasakitan o permi na gani kang ginatunto sa tao nga imong gimahal, dili na gid pagmahal pod ang tawag anang imong nabati or imong gifeel. Kundi hinay-hinay na nga nawad-an ka nagrespeto sa kaugalingon nimong importansya, sa imong kaugalingon nga value. So, niya ay hamubo nga tambag sa mga kamakabuhay nato na nga naminaw nga doon ay ingon ini nga matang sa senaryo nga nang hitabo pa sa kasamtangan, no? Dili sala ang magmahal, nga ka nang magpaka-loyal ka, magpaka-faithful ka, pero dili sad sala nga mupili ka o piliun nimo nga mudistansya o mupalayo kun ang bugti sa imong pagmahal, balik-balik nga pagluib. Diba? Kung dili na gyud pud mausab ang imong partner, pangutan-on nimo imong kaugalingon, hangtod kanus ako nga ihatag nako ang tibuok na akong kasing-kasing og pagmahal, ang akong pagpangga, respeto, hangtod kanus anako ning buhaton nga ihatag nako ni isa tao nga wa maghatag anang tanan balik diri nako. Kaya ang tinuod magud nga gugma dunay pagpaka-faithful, pagpaka-loyal, pagrespeto, kanang pag-ibig na may pananagutan, na ay accountability. Oo, dili nang balik-balik ko lang kagtunto, balik-balik ko lang kagilad, balik-balik ko lang kaspagpasakit, balik-balik ko na po niya iyang gibuhat nga dili maayo nga pagpangabit or pagtataksil or pagluid nga bisag kay bawo siya nga kung buhato na niya masakitan ka. Nga balik-balik ko gihapo niya. Usahay manggod, ang pinakalisod nga desisyon mao na ang labing unang nga lakang para again mahalon nimo ang imong kaugalingon. Ganon. Anyway, kamakabuhay, ato pang sumpayan ug sundan nato sa pagpaminaw ang dugang pang revelasyon sa tong sender nga si Josima sa musunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambahi ko. Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles every day. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko per me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients and kini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe.

The new Kiss FM 102.3 at the Oras ka Kiss. You get 40 minutes after 5 o'clock in the morning. This is your wake up call. It's time for you to wake up, get moving. Katong maupag yung pagmamangon, maupag pag-abri silang mga radyo. Welcome aboard. This is Kiss All Day Request. Together with your best friend on air, Sean, by the way. I'll be keeping you company until 9 o'clock today. Pasok mo pa lang. Unyan taot-taot gamay, we'll bring you the latest on what's happening in the world of sports. Also, what's happening in the city in Bohol. Especially nga, we are in the midst of the Sandugo Festival celebration. Muragdaghan kay activities lineup. And then katong mga activities lineup for the Sandugo Festival. O saana ang kuan ang kanang Sandugo street dancing. Yeah, sige silag practice, murag buntagay na ilang practice ba. That's my CPG Sports Complex. Sukat pa nakagagbii. Shoutouts going out sa mga drivers sa tricycle, mga drivers sa bus, mga jeepneys, mga bao-bao, mga habal-habal drivers, tanang mga drivers o mga konduktor o tanang mga kuan, tanang mga pasahero din ha sa my IBT or di sa my Integrated Bus Terminal. Thank you so much for locking in. Shoutouts also going out sa my Central Public Market. Kamusta itong mga naninda dihag sa iyo? Kato sa mga sa iyo kayo nangumpra? That's it sa my Kogon Market. Nakasalamat sa iyong kanunay nga pagpagiguban diri sa Bohol's number one. This is the new Kiss FM 102.3. It's Kiss All Day Request.

0: Kiss All Day Request right here on the new Kiss FM 102.3. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, ka-Kiss. Katong mga namata na po, di pa ganahan mo bangon, galigad pa. Well, we strongly suggest you wake up, get up, get moving, do some exercise. Or, better yet, pwede mo manawag diri sa Kiss FM, mga ka-Kiss. Call us up, 0952-624-8804 sa Viber. Pag naka-globe ka, 0953-943-7414. Pag naka-smart ka naman, 0938-809-2808. Whatever song you have in mind, as long as we have it, we'll play it. And we have here a caller on the line. Kiss All Day Request. Hello?
1: Hi.
0: Hello, Charity. Kamusta? Sa'yo okay kinamata ba?
1: Oh, okay. Kanang kuhan, but alas 4 ko, ingon.
0: Alas 4 ka namata?
1: Oo.
0: Oh. Ah, sa'yo ha. Uy.
1: Ako, pag-aliona niyo.
0: Bitaw, nauna pag yung kinako.
1: Oo. Oh.
0: Teka ha, kimurag na kuhan. Tempa, kimurag putol-putol ka. Hello? Teka. Hello?
1: Hi.
0: Okay, okay, okay, okay na. So, Charity, okay. Nakapamainit na ka.
1: Oh, good.
0: Mm-hmm. May pa ka, nakapamainit na ka.
1: Ikaw, wala.
0: Wala palagi. Unya, unya mamahaw na pud ka, karong taod-taod.
1: Oh, pero ang, katong imong headset, ha?
0: Oo, oh, ay problema na. Unsa may mo request? Unsa may mo request, Charity?
1: COVID do, oo, katong, unsa-tunsa, iniibig kita.
0: Okay, kinsa may mo i-shout out?
1: Ay, shout out na ako si Cheto, so, o si Ma'am To. O, uban, o akong classmate pa, si Isabella, Ella, si Biana, na, Akisha, o, maura to, ako, i-shout out. O si Riley Cruz, o si Lopot.
0: Alright. Unya, unsa may unahon ako ani? Unsa may duha man imong request? Unsa may unahon na to og play ani kaning imong
1: ang Mr. Cupido una.
0: Ah, Cupido.
1: Sunod ang
0: Sunod kaning
1: iniibig kita.
0: Iniibig kita.
1: Mo na.
0: Oh, para na ako dai ni kaning iniibig kita.
1: Okay, kanang kalintano na baka ang headset na ako wala.
0: O palagi, ay kabalaka kay moobot na kay gikuan na siya. Gisilaka na, kibaw ka unsay silak? Ha? Gibarnisa na, gisilaka na. Oh. Pero kamusta may mo pag-eskwela, Charity?
1: Okay, mag-graduating na po. Mag-graduating na po ko.
0: Ah, okay. Basta tarong lang yung eskwela kanunay, ha?
1: Oh, yana lang kugihan.
0: Ana, good. Basta pagbinutan kanunay, inday, okay?
1: Oh, yana.
0: All right. What's your favorite radio show every Saturday?
1: Kiss All Day Request.
0: Unsa galit mo request una?
1: Cupido.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: EHL Makabuhay Health Hour.
3: Isang masiglang araw, Pilipinas! Welcome sa The EXL Makabuhay Home Remedies. This is Dr. Glenn Sanico, ang inyong katuwang sa kalusugan at kasiyahan. Hatid sa inyo ng EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang inyong kaagapay sa natural at holistic wellness. Alam ko po na isa sa pinaka inaabangan itong programa natin at segment ng EXL Makabuhay Home Remedies, especially sa mga nanay, mga tatay, at kung saan man po kayo naroroon ngayon, all you have to do is to sit back, to relax, umuha ng ballpen at papel dahil nandito na po yung pinaka-paborito niyong programa o segment ng programa ng EXL Makabuhay Home Remedies kung saan lagi tayong nagbibigay ng mga natural at madaling paraan para sa pangangalaga ng inyong kalusugan. And today's Home Remedies episode is for those who have diabetes and Ampalaya Leaves na home remedy para dito. Alright, handa na po ba ang lahat? It's all about Ampalaya Leaves.
4: What's up, dog?
3: Okay? So hindi lang yan ha, pati na rin babanggitin natin or tatalakayin din natin kasama ang EXL Makabuhay Capsule, ang kapsula na puno sa natural ingredients para sa holistic health. Ayan, at dadako na tayo ha. Ayan po, no, usaping natural remedies na naman po tayo ngayon. At ang bida sa episode na ito ay ang gulay, ang ampalaya or bitter gourd. Pero wait lang ha, hindi po prutas o bunga ang pag-uusapan natin ngayon, kundi mismo ang dahon ng ampalaya. Kaya alam nyo ba na ang ampalaya leaves ay sobrang sikat pagdating sa mga natural na lunas, lalo na sa mga kababayan nating may sakit na diabetes. Yes po, it is already proven and tested na ang mga compounds na ito na pwedeng makakatulong sa pagpapababa o pag-correct ng blood sugar levels. Pero alam nyo bang, hindi lang diabetes ang kayang solusyonan nito. Kaya kung gusto nyong subukan, ito na ang mga dapat nyong malaman. Ang ampalaya leaves, kilalang bilang bitter melon sa ibang bansa. Ito din ay isang klaseng gulay na mahaba na ang history when it comes to the natural remedies. Hindi lamang ang bunga nito ang may benepisyo, kundi pati na rin ang dahon. And let's talk about what are the benefits or health benefits of ampalaya leaves. Una, ang ampalaya leaves ay kilala sa kanilang natural anti-diabetic properties. Taglay nito ang charantin or polypeptide P o dalawang compound na tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar levels. Parang insulin ang epekto ng polypeptide P dahil tinutulungan nitong pinoproseso ang glucose ng maayos sa katawan. Sa mga taong diabetes, ang pag-inom ng ampalaya tea ay nakakatulong upang maiwasan ang biglaang pagtaas o pagbaba ng asukal sa dugo. Kasi ring mahalaga upang mapanatili ang kalusugan. Napakaraming antioxidant na makikita sa ampalaya leaves. Kasama ng vitamin C na napakahusay pangontra sa sakit. Ang antioxidant ay tumutulong sa paglaban ng free radicals, ang pangunahing sanhi ng oxidative stress na nagdudulot ng maagang pagtanda at iba't ibang sakit. Sa regular na paggamit, mas nagiging matatag ang immune system. Kaya't mas madali nitong nilalabanan ang mga impeksyon tulad ng ubo at sipon. Isa pa dito, ang pangunahing benepisyon ng ampalaya leaves ay may kakayahan itong linisin ang ating katawan and even ang ating dugo. Tumutulong ito sa liver health sa pamamagitan ng pag-alis ng toxins na naiipon dahil sa maling pagkain, pulusyon o stress. Kapag malinis ang ating atay, mas maayos ang pagtunaw ng pagkain at metabolismo. Ang resulta, mas energetic tayo o mas na-energize tayo at mas magaan ang pakiramdam ng ating katawan. Kung gusto nyo rin po mag-weight management, ang ampalaya leaves ang perfect na kasama sa inyong dieta. Ang dahon nito ay napaka low calorie at mas mataas sa fiber content. Kaya nakakabusog din ito ha. Kapag araw-araw ay sinasama mo sa iyong pagkain itong ampalaya leaves. Bukod dito, nakakatulong ang ampalaya leaves sa pag-regulate ng cravings. Kapag mas kontrolado ang iyong pagkain, mas madaling ma-maintain ang healthy weight habang sinisiguro natin ang tamang nutrisyon. Kung ikaw rin ay nakakaranas ng pamamaga tulad ng arthritis, gouty arthritis o pananakit sa katawan, nakakatulong din tong ampalaya leaves bilang natural anti-inflammatory agent. Meron itong bioactive compounds na tumutulong sa pagpapababa ng pamamaga at pananakit. Salip na umasa lamang tayo sa synthetic medicine, why not? Subukan po natin ang ampalaya tea or extract juice ng ampalaya leaves. Natural na at nasusolusyonan pa ang ating karamdaman. At alam nyo rin po ba na ang ampalaya leaves ay may mataas na antioxidant na hindi lamang para sa immunity. Nakakatulong din ito sa pagpapaganda ng balat. Ang regular na pag-inom ng Ampaleti ay maaaring magre-resulta na mas malinis at makinis ang ating kutis. Dahil sa kakayahan nitong labanan ng free radicals na iiwasan ang acne at iba pang mga problema sa balat. Now, paano nga ba gamitin itong Ampaleti Leaves? At bago tayo dadako sa ating main topic, let's take a break muna for a while para sa ating konting paalala.
4: What's up?
2: Pagutan na. Ganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: What's up?
3: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating main topic. Paano nga ba gamitin itong Ampaleti Leaves? Ang Ampaleti Leaves ay maaaring gawing tsaa, paste, or kahit juice. Ang tea ay karaniwang iniinom 2 beses sa isang araw, habang ang paste naman ay ginagamit sa mga sugat or pantal-pantal sa balat. Kung gusto mong mas concentrated na benepisyo, pwede naman i-blend ang fresh leaves at gawing juice. Para sa mga nais na mag-experiment, pwede nyo rin itong ihalo sa iba pang ingredients tulad ng kalamansi or honey para mas magiging masarap po ang panlasa. Ang Ampaleti Leaves ay hindi lamang isang simpleng sangkap sa kusina. Ito ay isang natural na yaman na nagbibigay ng holistic benefits mula ulo hanggang paa. Kung hindi mo pa ito nasubukan, much better. Baka ito na yung solusyon sa iyong hinahanap para sa mas malusog na pamumuhay. Na paano nga ba ito ipe-prepare? If we're talking about tsaa o tea, no? All you have to do is to prepare 10 fresh Ampaleti Leaves. Okay, hugasan po ito ng mabuti, kumuha ng 3 basong tubig, mag-prepare po ng honey at kalamansi. So all you have to do is pakuluan niyo po yung 3 baso po ng tubig, siguraduhin mas malinis ang cookingware para sa purong lasa ng Ampaleti. Kapag kumulo na, idagdag niyo po ang Ampaleti Leaves, pakuluan po ito ng 5 to 7 minutes habang sinisiguro nating hindi matutuyo ang tubig. Patayin ang apoy at salain ang liquid at ilipat sa tasa. Huwag kalimutang itapon ang mga dahon na gamit at dagdagan po ng honey or konting kalamansi kung gusto niyo pong mas masarap ang twist ng inyong tsaa. Pero kung carry naman po ninyo yung bitterness, go lang, no? Tandaan, ang pait ay susi sa health benefits, alright? Okay, now paano nga ba ito inumin? Best ito inumin habang mainit pa. Twice a day, 1 tasa sa umaga, and of course, 1 tasa sa gabi. Reminder lang ha, huwag sobrahan kasi baka sumakit ang tiyan. Ang natural na hinay-hinay lang kung first time nyo po itong sinusubukan. Mag-start muna ng maliit na serving at alamin kung paano ito magre-react sa ating katawan. May mga iba-iba pang paraan naman po ang paggamit po ng Ampaleti Leaves. Ang paggamit o pag-create po ng paste para sa sugat, no? All you have to do is diktikin ang sariwang dahon ng Ampaleti Leaves hanggang maging paste po ito. Ipahid ito sa pantal-pantal or may sugat or open wound sa parte ng inyong balat dahil meron po itong natural anti-inflammatory at antibacterial effects at epektibo ito sa mga kahit anong klaseng problema sa balat. Ampaleti Leaves juice, no, pwede po na rin natin gamitin yan. All we have to do is to blender, no, ng sariwang dahon ng Ampaleti kasama ang konting tubig, salain at inumin na mas concentrated ang health benefits, no. Ampaleti Leaf compress, no? Pakuluan ang dahon sa tubig at ibabad sa malinis na tela. Ilagay ang tela sa part ng katawan ng may pamamaga o pananakit, or this is what we call a poultice. Okay? So, may mga ilang mga katanungan regarding sa Ampaleti Leaves. Pwede bang gamitin ang dried leaves? Oo naman, pwede pong gamitin ang dried leaves. Pero mas maganda talaga kung fresh leaves. Gamitin po ito para sa maximum potency. Ilang araw bago makita ang epekto. Depende po ito sa consistency ng paggamit at kalagayan ng inyong kalusugan. Tandaan, ang natural remedies ay gradual pero sustainable ang effect. Ayan po, no, I'm hoping na meron kayo natutunan sa konting oras ng ating panahon sa EXL Makabuhay Home Remedies. Ayan po, alam kong kayang-kaya natin itong gawin sa bahay, di ba? Kaya i-try nyo po ang Ampaleti Tea para sa healthy blood sugar. Of course, consult your doctor, no, lalong-lalo sa mga may maintenance or medication kayo. Mas the best kung teamwork yan, no. Nature plus proper care equals success. Okay, so ito pa, dagdaga. Oh, meron pa tayong bonus tip, no, para sa ating Ampaleti Leaves. Alam nyo po ba na pwede kayong gumawa ng Ampaleti smoothie? Ihalo lamang ang dahon sa Ampaleti na may halong pineapple or apple juice para less bitter, no? At more delicious, healthy na, refreshing pa, di ba? Okay, ayan. Dahil wala na po tayong oras at konti na lang po yung ating oras na natitira at gusto man natin magpatuloy pero magsama-sama po tayo sa mga susunod na episode, no? And I'm looking forward para samahan niyo po kami sa iba pang mga episodes na pwede natin talakayin ang iba't ibang klaseng uri ng karamdaman at pati na rin sa ating EXL Makabuhay Home Remedies. Lagi pa kakatandaan ng ating kalusugan ay ating kayamanan. This is Dr. Glenn again na nagsasabing health is wealth and EXL Makabuhay is your partner in natural healing. Hanggang sa susunod muli na episode, paalam at ingat lagi.
6: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: The verdict is in. The Buhalana Radio audience have once again spoken.
8: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
7: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
8: Sa among mga kakiss,
7: sa mga kabarangayan,
9: number one,
8: kalungsuran,
9: number one,
7: and in the city of Tagbilaran,
9: number one.
7: Thank you for making us number one. The number one hit music station,
10: Kiss FM. Kiss Saturday all day.

AM ang Kasaligan. It's 22 minutes after 6 o'clock in the morning. Shoutouts going out sa itong mga kakis nga namino sa nato kuno din ha sa kwan, sa may Maribuhok. I'd like to say hello to Nanay Timmy Arangoso and to the rest of the Arangoso family for saying hello and happy listening to sa itong mga kakis nga namino sa nato din ha. Once again, sa may Kogon Market o Central Public Market. Katong mga sayo kayo nangumpra, sayo kayo na mainit, sayo kayo mga namasada sa natong mga drivers nga nasa kadalanan karon. Katong sa mga gigop-higop na sa ilang mga painit. Thank you so much for locking in to the new Kiss FM 102.3. 6:23 now. Here's Beanie Pantropico on Kiss All Day.

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mog sugatrol kay presko kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Now back to the news in the national scene. The office of the Ombudsman Special Panel of Investigators filed a 104-page supplemental complaint against former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, former Ako Bicol Party List Representative Zaldy Cole, and Cole respondents. The additional complaint relates to allegations of plunder, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bribery, and also money laundering. According to the Ombudsman panel, the supplemental complaint was filed to further strengthen the cases already before them through a new documents and testimonial evidence they collected while the investigation was ongoing. News overseas, the United States will continue to pressure Iran until it agrees to abandon its ambitions for nuclear weapons and abide by any agreements they have entered, according to Secretary of State Marco Rubio. Rubio said Iran has repeatedly sent messages through third countries expressing their desire to continue negotiations with Washington. However, he accused Tehran of not being serious about making an agreement due to Iran's alleged violation of its terms, while Rubio claimed that Iran violated a memorandum of understanding just days after it went into effect while the U.S. was fulfilling its obligations. Alas 7:01, pinakalatest lakat sa panahon gikan ni Leonard Samars Pagasa.
1: Maayong buntag, ania kini pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon yapo nato nga gi-monitor ug gibantayan kini maong bagyo nga si Quiapo nga nahimo nang usa ka typhoon category ug sa pagkakaron nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga si Quiapo rapidly intensify into a typhoon and it's now outside the Philippine Area of Responsibility or FAR. Sa mga alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong typhoon nga si Quiapo gibalaban na kini basis tanang available ng mga data ana kini may mutang sa 320 km west of Basco, Batanes, samtang padayon kini nagdala sa hangin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 120 km patagtak na do sa sentro ug aduna kini gastinis og mga paghuros sa hangin nga mukabat ngadto na sa 150 km patagtak na og kini nagairog sa direksyon kasagpan aminang kasagpan or west northwestward nga dunay gikuskon sa pagirog 25 km patagtak na sa pagkakaron padayon gyapon nga nakaapekto kining sistema nga gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Mao kini nakaapekto sa Central and Southern Luzon, lakip na sab sa tibuok Kabisayan ug Mindanao. Samtang nga ato ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila ug lakip na sab ang tibuok Kabisayan ug ingon man sab ang ubang bayan sa Luzon ug ingon man sab ang Zamboanga Peninsula, BERMM or BARM, Northern Mindanao ug Caraga. Karong adlaw makasinati og madag-umon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan ug mga pagpanopagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Mindanao makasinati lamang ng mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay madag-umon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang nga mga dakdet nga mapag-ulan, mga pagpanopagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ato ang probinsya sa Bohol ug ingon man sa mga kalungsuran ug nakmiyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang madag-umon nga kalangitan ug dunay katag nga mapag-ulan, mga pagpanopagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukan sa 25 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:32 sa kabuntagon ug mosalop sab kini sa may alas 6 city sa kapunon. Dinhi na lang kutob kini nagiikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bonad Station. You know do summer mayong buntag.
0: It is now 7:03 here on KISS FM. And so goes the Breakfast News, brought to you by Holy Name University.

0: Alang sa dinaliang paghupay sa mga klase-klaseng sakit tung kalawasan ay kalimot sa paghapla sa produktos EXL Makabuhay, ang EXL All-in-One Skincare Oil. Inyo ka na mapalit sa mga suking butika o dresad sa itong radio station sa Kiss 1023 Binting Street, Tagbilaran City.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Matur kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yan. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa akong interregion. Dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
0: Makabuhay. Oras atong kanato sa Honcho Lechon Belly House, ang pinakamasarap na lechon belly ug sulit meals. Honcho Lechon Belly House diha sa Hideout, Dampas District, ay Kalimte. Honcho Lechon Belly House.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Pagkuan sa akong pagkatulog sir, nindot kay akong tulog, nya akong lawas nindot kayo nya. Ang ako pang imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot kay ako pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Delicious.

0: Oras, RYRD Worldwide, alas 7:11.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyay sa Island City Mall. Ang DYRD.
2: After all natural ingredients.
0: Higala may buntag. Kininausab ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa atong nga DYRD Breakfast News. Ito kini sa may tinguha sa Island City Mall. Hindi kayo ganda sa mga kisaligan tingitos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
3: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o garoon sa ato mga uluhan. Gipasubay ni Mayor Jane Yap sa kapulisan ang may katap online threat sa mga eskwilahan. Samtang tanang pampublikong eskwilahan sa Dakbayan, gimanduan kini kansilahon ang tanang kalihukan karon o kung mga dalawa Domingo.
3: Andam na ang tanan alang sa Sandugo Street Dancing ang Ritual Showdown. Ugmang adlawa diha sa CPG Sports Complex, mudaog ang kampiyon, makadawat og 1 million pesos nga premyo.
0: Samtang Tagbilaran City, dili mo apil sa Sandugo Street Dancing, ilang ibuhos ang ilang kusog sa sinulog Street Dancing sa Dakbayan sa Sugbo susunod tuig.
3: Dakong bahin sa National Highway sa Pilar ang nalaka tungod sa kusog nga uwan kagahapong adlawa. Makaagi na hinuon ang mga sagyanan human gidali og ayo.
0: Hiniusang inspection sa river control project sa lungsod sa Lubok. Gipahigayon kini sa DPWH, DENR, LGU Lubok o Hingtungdang Turismo.
3: Itakdang lagdaan og mga adlawa ang Sisterhood Agreement tali sa probinsya sa Bohol o siyudad sa San Juan. Epektibong pamaagi ipaambit sa duha ka mga LGU.
0: Gisubhan ang ika-upat nga water treatment facility sa Richley Water dito sa lungsod sa Sevilla.
3: Patay ang usa ka 86 anyos nga mag-uuma human gituuhang giatake siyang sakit og nalomo sa sapa dito sa barangay Lungsod Daan, Kandihay.
0: Samtang 69,000 shabu nakuha kini diha sa Lungsod Kalapi atol sa bypass operation. Sa kauluhan,
3: sadaan o guilty ang hukom sa Sandigan Bayan ni Janet Lim na pulis para sa 10 counts sa kasong graft o 10 counts sa malversation.
0: Kasong plunder o graft batok kang Romualdez o Zaldico kisangat sa ombudsman. Samtang sa gawas sa nasod, si Secretary of State sa Estados Unidos nga si Rubio gaduha-duha kabahin sa peace deal sa Iran.
3: Sa paugnat sa kusog, sa natan sa boxing, subling musangka ang Filipino boxer nga si Will John Mindoro karong Agosto 29 ning tuiga, kuniin iyang ikasangka si Carlos Ocampo nga taga Mexico. Sa panitang artista, wara magdali si Filma Santos nga pasidunggan og National Artist Award.
0: Mga katong mga uluhan sa ato mga balita, ang kompletong detalye sa mga pagbalik.

0: dili sila supak sa proyekto o hangyo nila nga dili naunta dugangan ang pagputol sa mga nipa o guban pang tanom daplin sa suba. Apan kung giginanglan, ilang gisugyot ang green infrastructure aron magpabinig yapon ang kanindot sa suba.
1: I agree. There are areas that needed to be secured to be safe. But if we continue killing our nipas and the trees and the weeds, wala na. Our Lobo River will be dead. Please, this is what, this is our plea. We become sentimental, please. Kay kami taga-Lobo, and kamo mo, magtrabaho mo, especially with the contractors, ang yung mga tao, they can do anything they want. But now, in real time, luoy na kayo ang urban areas. So, napoy areas na okay ra. But again, then again, ang mga yun na, dili na nato dugayo, dugangan para patay ang mga nipas. And if ever there is really a need, why don't we apply the green infrastructure in like working with the ecosystem na lamig po siya tanawon?
0: Gikabala kausap sa panghingtundan sa turismo nga mga intervensyon sama sa pagbutang ng mga steel sheet piles mahimo mag-apekto sa ekosistem sa suba. Lakip na sa sensitibo ng mga puyanan sa mga aninipot nga magadani sa libuan ka mga turista sa lubog matagatuig. Si Engineer Pailado, ganay nabi sa media, mingon nga welcome kanila ang mga rekomendasyon sa mga tourism stakeholders nga gustong matarong ang implementasyon sa kabulong gitrabaho nga proyekto.
2: All these agencies, LGUs, and stakeholders are very much welcome for DPWA's. Kaya aron silbi, all of us will agree this is the best project that we are going to pursue, that we are going to implement. Kung na-implemented na, what needs to be done para silbi murag mo conform sa ilang gusto, conform sa purpose sa project can still be achieved. We are willing no to go back to the drawing table if the need arise para silbi pag-incorporate sa ilang mga suggestions, recommendations for the improvement of the project. Ang nipa gyud na ana siya sa DNR nga ruling is like mangrove, dili ni siya putlon gyud kay it is protected by law. As much as possible wa gini putlon nga nipa. Ato gining tuwason, we have agreed no dili ni siya maka-control sa height of the floods, pero it will address, it will prevent kining nagsigi o kalaka.
0: Matod ni Pailado, ano na pahimuon ng mga sirye nga tigom alang sa dugang diskusyon para sa kalambuan sa River Protection Project. Mapasalamat unusab si Mayor Hala o Bukal Greg Hala sa DPWH nga gipaminaw mga hangyo o rekomendasyon gikan sa mahingtundan sa turismo.
3: Karon dako nung kalipay kay at least gipaminaw yun sa tanan ang mga yangungo dili na mo concern. So labi na sa pag-present of course sa unsay solusyon sa Lubok River. Nindot o mabutangan yung nag-impounding para dili kaayo muhagsa ani ang tubig.
4: Mabalik ang pagka-grain ang maong kilid sa mga kasubaan diin nga na ang mga infrastructure na ibutang diha.
0: Gikan sa lungsod sa Lubok, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD. 31 minutos pasado alas 7 dire sa atong DYRD Breakfast News sa Tuginis Maintinguha Silent City Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ito paminahon si Leonard Samar ng sa Lokal Batas Pag-asa.
2: Maayong buntag, ani kining pinakahuling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor ug ibantayan kining maong bagyo nga si Quiapo nga nahimo nang usa ka typhoon category ug sa pagkakaron nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga si Quiapo rapidly intensify into a typhoon and it's now outside the Philippine Area of Responsibility or FAR. Sa mga alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang sentro sa mong typhoon nga si Quiapo gibalabana kini basis tanang available ng mga data ana kini mahimutang sa 320 km west of Basco Batanes o ana sa coordinate nga 20.3 degrees north 118.9 degrees east samtang kining maong bagyo ana sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang padayon kini nagdala sa hangin nga dunay gikuskon nga mukabat ngadto na sa 120 km patagtak na do sa sentro o gadto na kini gastinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat ngadto na sa 150 km patagtak na. O kini nagairog sa direction kasagpan aminang kasagpan or west northwestward nga dunay gikuskon sa pagirog 25 km patagtak na. Extent of tropical cyclone wind strong to typhoon force wind extend outward up to 470 km from the center. Base usab sa track forecast among bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anaa kini sa 505 km west of Itbayat Batanes o anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon, anaa kini sa 705 km west northwest of Itbayat Batanes over the coastal water of Guangdong Province of China o gawas sa Philippine Area of Responsibility. Tungod ni gihapon bisag nakagawas na sa PAR ang maong bagyo, padayon gihapon nga doon na tay tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 1, giisa kini ditong dapita sa may Batanes, the western portion of Babuyan Islands o lakip na usab ang northwestern portion of mainland Cagayan o ingon masab ang northern portion of Apayao o ingon masab ang Ilocos Norte. Kaning mga lugar ha, makasinatig hangin nga magasukad sa 39 pataas nga doon na sa 61 km matagtak na. Potential impact of wind minimal to minor threat to life and property. Base usab sa track outlook sa maong bagyo, ang bagyo nga si Quiapo, samtang nakagawas na siya sa Philippine Area of Responsibility, padayon siya na nag-irog, paingon na ditong dapita sa may southern mainland China. Sa pagkakaroon, padayon gyapon nga nakapikto kining sistema nga gitawag na itong southwest monsoon o habagat, mao kini nakapikto sa central and southern Luzon, lakip na sa tibuok Kabisayan o Mindanao. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw, ang Metro Manila o lakip na usab ang tibuok Kabisayan o gingon man usab ang ubang bayan sa Luzon o gingon man usab ang Zamboanga Peninsula, BERMM or BARM, Northern Mindanao o Caraga. Karong adlaw makasinati o madag-umon ng kalangitan o dunay katag nga mapag-ulan o mga pagpanupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bayan sa Mindanao, makasinati lamang ng mga pupanagsang pagparagom o ngadto na sa usay doon ay managumon ng kalangitan at ginumanan sa panagsang ang mga daktit ng mga pag-ulan, mga pagpropakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ato ang probinsya sa Bohol, o gingon man sa mga kalungsuran o nagmiyan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang managumon ng kalangitan o ginunay katag ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang mahina yung nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa habatang kasagpan o paingon nga ito sa habatang silangan nga mo ay mapuslabi usab ditong dapita sa Mindanao. O samtang laing direksyon sa hangin nga mahina yung nga ito na sa kasarangan nga nagagikan sa habatang kasagpan nga mo ay mapuslabi sa tibuok Kabisayan o lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. O samtang kadagatan ining mga lugraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukan sa 25, pataas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, may sidlak sa may alas 5, 32 sa kabuntagon. Kung musalop, sab kini sa may alas 6, city sa kaponon. Dinhi na lang kutob, kini nag-iikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque Board of Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ang DYRD Breakfast News? Ito kinis maing tingwa sa Island at City Mall. At ikindog ang balita din sa DYRD. Radyo sa Katawan, nagkang salamat ng Bayo Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Distrito sa Lipa Magda, alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel. This time check is brought to you by Tandwai Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tandwai.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
1: Dugang nag-unang balita sa mga bahin sa itong nasod ang pagsaka niya sa presyo sa sunod simana. Gikahadlokan kini nga makaapekto sa inflation sa Europe. Kini ang dugang nga balita ang inyong mabati human niini.
6: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
0: DYRD Worldwide.
7: Arita sa itong dugang mga greetings. Good morning. Ni Celeste Mijares, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Lito Maghinay, nagtanaw po. Kukilia Drode, nagtanaw ka na to karon. Ugusab, good morning ni Sir Ray Kagulada, Ma'am Nila Kahes Kagulada na minaw sa DYRD. Ugusab, nagtanaw po sa television sa atong balita karong buntag. Si Sir Sammy Milo o si Ma'am Angga Milo diya sa lungsod sa Albor. Kanunay yun sila magtanaw sa television sa atong balita mabuntag, no? Good morning diha Sir Sammy Milo o Ma'am Angga Milo sa lungsod sa Albor. Good morning usab ni Rene Pichoco, Marivic Lumapat, Lia Luspok, Jennifer Bintain, Lawilia Jane Tunday. Good morning Sir Joe Tapay, Sir Paul Peña, Brenda Sabihon o Cheryl Dahay. Good morning. May buntag usab ni Auntie Liling Mendez, Inday Rosco, Jeff Jerome Almasa, Mio Almasa, si Jinjin Mendez Almasa, si Tata Mendez, Marites Mendez. Good morning. Nasa lungsod sa Loon, good morning. Ninang Mary Discaliar, Am Discaliar, si Undong, si Moloy Discaliar. Diha usab sa Tinago Dawis, naminaw karon si Carlos Madura, si Vida Araco Madura, ng Tilang Araco, Juliet, Janice Ogechek, Sharot, si Nang Ruby Merkida, nasa lungsod sa Loon, Vitod Merkita, si Ayan, si Kiking, good morning. Tito Ating Madura, good morning. In Silala, may buntag. Nining Makarayan, Ninyo Makarayan, desa Hagna. Usab si Nailuloy, Tayrumi, Uncle Dudong, Naknak, Usipayen. May buntag usab ni Lisa Peach. O may buntag ni Kagawad Arsenio Malimot, desa Tagihon, Baclayon. Good morning, natong tanan.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pang mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: D-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas. Hatol ka na to sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya ka niya sa mga baterya, motolights, mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts, mga motorsiklo, kotse o truck, sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. May sangat o 104 kapanid nga supplemental complaint ang special panel of investigators sa Office of the Ombudsman batukang kanhi House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kanhi ako Bicol Party List Representative Zaldi Cole o gubang mga kauban nila mga respondent sa maong dugang usab nga reklamo. May kalabutan kini sa mga aligasyon sa plunder, paglapas anti-graft and corrupt practices act, bribery o kini nga money laundering. Matod sa panel sa ombudsman, gisang at ang supplemental complaint. Aron sa mas mapalig-on ang mga kaso nga ana-ana sa ilang atubangan pinag-iusap sa mga bago sa mga dokumento o testimonial evidence nga ilang nakulikta sa tanagapadayon ang maong investigasyon.
2: Guilty ang hukom sa Sandigan Bayan ni Janet Lim na pulis para sa 10 counts sa kasong graft o 10 counts sa malversation of public funds. Gumikan ni ini gihukman siya sa anti-graft court nga mapriso og 15 katuig sa matag kasong graft og 17 katuig og 4 ka buwan hangtod 20 katuig sa matag kaso sa malversation. Kinikabahin sa anomaliyang pagpangayo og 50 million pesos sa napo kanan government organizations, pinagi sa napo ka mga LGU gikan sa Department of Agrarian Reform alang sa farm inputs. Nadiskubrihan sa mga LGU nga wa sila'y record sa maong proyekto o wa sila mangayo og pundo alang niini.
1: Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: D-Y-R-B. Balita Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Service at your first stop in first class tire service. Tagalidag nga servisyo, tungod kay gipaloyuhan kini sa Goodyear, doawa ka ron ng Tire Queen, Goodyear Service at Dalan Venancio Painting Avenue, Dak Bayan sa Tagalog. Ang presyo sa krudo, musaka kini, dool sa $100 per barrel, tungod kini sa mga kuna sa nagkagrabi usab nga tensyon sa Middle East. Ang European Central Bank nagpasidaan nga ang dugay nga pagsaka sa presyo sa enerhiya mahimo kani mopataas usab sa inflation. Mahimong musaka sab ang gasto sa transportasyon, kuryente ug mga palaliton. Ug tungod niini, posible sab nga magkaparayon o musaka ang interest rate sa European Central Bank.
4: Sobleng nabulabog ang San Jose National High School dito sa siyudad sa Tacloban human madunggan sa mga estudyante ang ginudahang buto sa armas gikan sa senior high school building sa nahisgutang tunghaan. Sumapa ni Department of Education Tacloban City Division Information Officer nga si Dr. Nilo Eder nga naistorya niya ang principal sa eskwelahan og dali usab kini nga gihimakak ang nadunggan nga buto sa armas. Gipasabot sa principal, aduna sila'y kalihukan sa usa ka classroom, kundiin adunay nagsyagit-syagit nga mga estudyante.
3: Balita sa gawas sa nasod ng pagbunat sa kusog kumani.
5: B-Y-R-B. Balita, Pilipinas!
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Painting Avenue ng siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imong maangko ng dekalidad nga servisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawang sa nasod, ito nga nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Padayon nga pugson sa United States ang Iran hangtod nga muuyon kini nga biyaan ang ambisyon ini alang sa usa ka nuclear weapon o gamutuman usab sa bisan unsang kasabutan nga ilang gisudlan. Matu kini sa kalihim sa Estados Unidos nga si Marco Rubio. Si Rubio miingon nga ang Iran balik-balik nga nagpadala kining mga mensahe pinaagi sa mga third countries nga nagpahayag sa ilang tinguha nga ipadayon ang negosasyon sa Washington. Bisan pa nini, iyang giakusahan ang Tehran nga dili seryoso sa paghimo og kasabutan tungod sa gingong paglapas sa Iran sa ilahang mga termino. Giyang kuno sab ni Rubio nga ang Iran nakalapas sa usa ka Memorandum of Understanding pipila lang kaadlaw human kini mo epekto samtang ang Estados Unidos nagtumanosab sa mga obligasyon niini. Gikan sa DWRD Bold Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa pagunat sa kusog.
4: Sa natal sa boxing, subling masangka ang Filipino boxer nga si Wilson Mindoro karong Agosto 29 ni tuiga kundi iniyang ikasangka si Carlos Ocampo nga taga Mexico. Ipahigayon ang away sa duha ka mga boxidor dito sa Los Angeles, California. Nihupta ni Mindoro ang lipyo nga record nga 17 kadaog o sa katabla o wa pa ipildi. Lakip na ang 16 kadaog pinaagi sa knockout. Tumong sa Filipino nga boxidor nga paligunon ang iyang pwesto sa middleweight division. Samtang si Ocampo adunay 32 kung 38 kadaog o 4 kapildi kundiin 26 ni ini kadaog pinaagi usab sa knockout. Sa balitang artista, wara magdali si Vilma Santos nga pasidunggan og National Artist Award. Matod pa sa bitiranang aktres na kumpara kaniya, iya kining makuha sa tukmang panahon. Bisan pa kung dili siya mapili isip National Artist, ipadayon lamang niya ang iyang trabaho isip artista ug isip usa ka politiko. Sa sunod nga tuig, posible nga adunay pagahimuon nga pelikula si Filma Santos. Kumatay masulubon nga pahibaw. Gikasubo ang kamatayon ni Alexander Tibong Remulador, isa namatay gagahapon Hulyo 24 alas 3 sa kadlawon sa pangidaron nga 66 anyos. Ang iyang patayang lawas atoa karon sa Fairmont, USA. Ang nagpasibya, Remulador family.
3: Bugti sa peso itandis dolyar kumbaga sa lapis kalibutan ng mga gutloa.
4: Ang US dollar 61 pesos o 42 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 83 pesos o 6 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 84 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 27 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 50